0: ngila nyiro askan yana Aliyu Garba nguro gambore hawar nguro gambore fantina futu biskai fantina edi ala barasik na shai sulan sulan liwailan sala rakandida salitina da ji loktu shima da sta hatta ngubiri yero adilna imlan maumaro kileletin da ji aile di nziro da choto tawad kuyen loktu do ni kilele da tedinlan wanden jes kuyenyi aka tafasan duna so gonyo wanda losu guru yenye ade faraskam ade awdo din ganga zuna assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah babun dije ne kunda
0: na'am duma najin
1: alaji kallan wakin kana so guru gonyo ko godiya ne ba karam karaje karbu ne dawata
0: ndawa ta alai kallan nda gonyo
1: alhamdulillah gonyo wan kliyo sai gonyo tu kliyo sai gonyo tri kliyo sai kici bla bujina da samu kliyo sai waye
0: bara alhamdulillah alma matin
1: masha Allah
0: ngela ai duri so awla so duk sa sabkata bi awla doni mai yeso loktudun da daptuna so duro duk katana na
1: aduma awde kala kin ye diara do awde so duri sana na uro gwanje da na san maso karab kan zambe sai san maso karab kan zakunza sai san maso idi do uro gwanje tirin ma diyo ro samma sai ya kata samma so memba committee idi ro walza samma so taksak samma so chiren daga ndo so na shanzulan isu kam ga yin wallo ma sab sab konga sabsen mande kama sabsen mande ade ro kalange kinye ade tele idi kile wasele lan sari
0: musamman
1: maro zero wace tubin ni de zan maro bana sarina na shanzulan goro gwanje din
0: na'am
1: aina kara gulliniya nasha aina karagulima nasha civilian gite biyan tai da za ku kori sarna nduro gwangero ga inna e kala gada e ka odo e biya bula bunin isin na ni aka odo e gwangero ga mino soro sai kom do e ka za gna tana ta tiddi ga mino wato na mo yin ba lai fallan isin ne lai fallan waltin ne kur atima aw wata sai ka sa gwaza ga ba kursun amso de kala kal ndu soro sarna to broman polisaro mana za polisai fantina radio lan wande am sorin ya yi karstin gurun zan sare zinan karro ane sakan du so karstina yi du so kan kallo ko mun ga ce da zana yi kama arma wa macin do
0: ngila kama ngo kalele fu masta ayye ay gulibin kama dori doni fu wa so am sore hangal Allah ganaza yakinin da su ye kalan
1: dai agulin nan biyar wallo ma ya ji ana kama so biri sana na so da sorin wallo ma hangal ganaza wanda ruwan za kul za solo yi daya yanzana kulza muko da saka solo buru wanda ya cintu zai inda ma cintu da wanda le zai burson futiyero hangal ga nazan na kamu guwa wasoro hangal ga nazan a wala soriya wanda kur koliza goren sai bari zai daji burso patan salino wallo na ma kurun mu da sai da solo wanda ngairo solo ne ala ya tiya kuma dia anja su kai ne kaliya sulai ngumu da kriya kalilen ngumu da rakam ne kone ne insha Allah
0: ngira askrin yana nuru alaika Allah nguro gonge ala paras kuro anjero paras kondro ga benas na futu do ni kuro do ni gonge dilan suro liwelan ngubri da tanas mo sala raka indi da salitina kuro fu wa soro shoriya china tartib do ni kotia niliwalan klili da katini klalan ya awaduri rogala sidina hangala ganaza durin za soro waktu do ni sande solo ziararo lesenlan a kurtu le je tusu waktu ganalalan waltin waltiya daji kuru kurtu so raskan da koyen

0: ግላ ማሻአላው ክርቱ ፈረስ ክረም ዶሊዎች ሪዊ ክርኒ ዳራሶ ግላ ሚታ ፊስኩስኩን ኑዳዋ ባራውን ግብሪዮ ተመንገና ለክቷላ ነንዴ ክሌሉን ግብሪዮ ዳስሮ ሊዋይላንድ ዩኖ እጅክርቱ ስብሩስኩ ፈልዲዮ ዳርፈል ኡስኩ ፈልዲዮ አራክ ስብር ኡ ስብር ላርፈል ስብር ላር ስብር ፈል ኡጂዮ ኢንዲ ስብር ላር አራክ ዲዮ ዳጂሰና እንደፉ የድሮ ኮኘን ክላሺ ፈምት አው ንዱሶና ሻ ካረንግላን ሳላይደ ታክቲኖሉ ኑማ ፉቱን እንደ ጉልንገና እንደ ጉልንቲ ሆም አው ካውዲያስ ቱሉና ሳራክ ስዌላን ቢስካሮ ዳጂ ለቴሶዳ ማታ ላን ሮቱ ኩርባበልሺ እንዲያ አው ሺያ ካላን ፈምትዳ ሮቱ ሀታ ሳሚንት ሉኑ ለዘና ተወንገና ሎክቱሉናን ጋብዞ ዲል ዳዛ እንደ ካውዲ ድማ ደደሮ ዳቴዶ ፋንገይ አው ደደሮ ፋንገይ አው አዮ ቢያና ለይ ኩራ ኩራ ተወይማ ማዳኛሳ ለመርዳ ፉቱ ደኒ ሙራድ ተናሮ ታኝ ሀወራ ዲሮኩምሳና አዳጂ ሀወር አው ካውሪ መያሪ መይላ አይሌዲን ኩማና ሻዶኒ ኩማ ዶሪ ዶኒ አንዲ ቫናጅሪ ዲን ናሻ ኒሌዋይሮ sanan de pes breadland mananya na ide surudland kara ande awde de meye homo sutulu au kawdo sutulu kamso dre tata kala nilewan zailan gulja kangade daji suro sanan de kindi me allan aile di jiri kawri jiri ade suliya kam kura gana gariwa tala kam doni maya maya giya ndusoi kaurishima ada kangade Allah ndi Allah daloni kuma puzana maso da fuwada sa kauriya au homa da suriya nduma baro nduma ngawon kwaltin baro homda kanga aye andiro faraskram dilan kauritu jiriyero hom kultina ma ada kangayo da churu nashandolan nashandolan jiriyero hom shuma ada jimi so chacha sipurus ku fal de ular fal us ku fal de kur idea fun jiri awajiri ade ndo ando na so kastap au kasada gozu hom shumada zain niliwa ndero ade lardo doni mai ba au kangayo ba ade futun zu zau dalil zai shi mai ade awado ni jimi so da wuzna bas aw doni amso da banajin ne klalan katafa gojin da su kidaji sai soro homes da kangaya da andiran burol zina daji zo inde waya mana da fudumyen boto karanto sai fantro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dumana jin
1: wa buru to da nan da tukina sai baran gumo yaro
0: baran dumana jin
1: gila umar habib ngora gambori
0: gila umar habib kaliwa sulayen salit tuna ya
1: alhamdulillah kaliwa sulayen salit
0: nam sana ndi ada awlo ni kala lanza ndetin di kala home kungayewe aye ronye mizali min kungayewe jimi suyidi nasha kuma kauri from tubaye di kala
1: la buda nasha kuna home kungayewe nan tingyem wajan gumori ya salawa duniyar home kungade nduso badi ono kuchira de nduso yem daman badi ya jis dan nam je wungana are kamar asrado ne na sa sojai da na kama wose ne kama korosione shi bagaro ke are
0: din
1: na din kinere man ci da bari halatta na so isa moton za da zana in ga motai wuzen awala za are kula sai na kai do hatta na are salar le ona yo da kuro andiya kuro man kuro sai din ga igana na do ne kama farikin so are duriya ne ga kale zana do ira da cikka na da kula sala ade kawa ja farkin no ari a wuri kula shar cikin kanwa ano yadda alhamdulillah kurubo zuwa zuna da yayi shi ina da biliyan da ka duri na shaki shana ya so na shako ga san man duka da zuna da sarfe da zuna kawo an da mai sai no ade do wa zuna suwa kuma mashiri do ne kuma shi na kosten da shi da sarbukar shati na ari ande sabgan more na da ronku sale amma ari ne da kam bari da nan amson da irwan ta kurman kangar makaro da zana da amma sa a askarado ne ngai duriya ta dan gaifa lissara sama andino ne ngai na dole
0: ne
1: yanda
0: hangal na drogina yana nya sunna wulna bo marhabin nya sunna wulna ala baraz kin duso kasa da su na sha home data tuyelan awun dil ndriyo data tuyelan
1: kasa da kan maye da maye gida duso kasa da zana da kule zana
0: nam korodu kuma sana lan korodu kuma ayye ngo pumpti ba sa rakan su ta sa tulur moto so a wakan baye tidina da ayye amso dai kin gayo na shan dola na ayye yego
1: a kinga da motar falma ba machine ne falma ba in zuwa ka shila machine na motar bayar wallon ma a kam kafkata diridin lenin
0: da
1: ba su ji ba shi ma mu ko awo
0: awo
1: ne kuma malamai da dare ma sai kawai a machine na motar sandruki
0: kuma
1: ba shila na wanda ne ke ce ka zai falma ba da ala andara mu kan zai kamilu sai
0: wala
1: bari mun shi gara rutu adama wa machine
0: na askirin yana yiro angala masha Allah boto Umar Habib Allah leje kartu loktu ganala gonye njimdo ne hawraida dalien njim hawraida dalien ndiro denye kila hawraye doni gre sa tulure da kudi tagat kiyen a kartu futu ndiro bentin di foroskram doni tanase kilele doni ngumre lan a suru foroskram wachuru edilan awo doni kila lanza denye ndi kila nzirovoa bana doni jemi su yasalin na kuro ta nasmaro katab doni gotiya liwalan loktuwa doni ngumri ya gabsuna allan kininga jemi su yida gatiyelan labara su kuro anjero baina jemi su yasalina kalashi maudu gultina maadelan ya jiputuna ndiro gulingana ide njim hauraya da dalien njim hauraya lan lenye gaye kala hauraya da nindiro kude itagat kia ya jikuru nadanya nalan kwe kwen
2: Darasa Askrasa me lat Najira ina tram zurtare wai na sha san bi sai ma ada walta tarzana in clan bay na fanwin Jami Bla Abbara me gwamnati kalak suna ma ade Adma Bro Salakro sandiyan gamri la ada ita ga sana ga sandiya kalak tuna in clan Hawar Beji Mai krayo be kauli naftin lewa ya hazina loktudone salan gumri le ada ita gattinan luran kambo adro jamiso e kirta yana suke gananye kinin ganzan son den no bayantina loktudone salan gumri ada ita gattinan loktudone hudba salan gumri ada ita gattinan kaladin nen hawara fanwin ayero jamiso en gumri sa ade da choro sanaso sandidone surokre bonuela gidi lad Najira ma ad daji cin zaiswa kalaksa karantin Uma done ocha adiye walta bayan birin Saro Sotuluna kala jamilar Najira million fiya kama kalaye kazi kana ero taminro adidaye dirda jiran mu okrannuin
0: ngila masha Allah kurtu kamil haura adiye fitu da ndiro gutuna adiye sa tulur kakalla nan ndiro kudi da rason kurnuin kilometer fisku uskun nudda uwa filanse epimina suru faro suru mdoni wachuro yaduro wultien nato ni potu kurentu suye moen kala shi home doni kengayo doni home from tuba edu taktino ulono ma meilaro gomnati barneye stulu nasara kere suwe lanse taya saa mientu londo za wolda furu mtin za wola lan jemi turin babar shi ya ka famjin jega wultien maadi ya efa fam dinne tuturuna ande suroci da ndelan futu do di kauri de tawtsuna ide andero home dia ande adapsi loom clutch da men form to futu kauri di benzina ide cida ma jiri murada atama cida jarida ye cida lewa ye cida dere 04 ye awaga di gapsuna ma ade suru home gultana de mba gultana de saulan luye diridiri yena ala baras kinashalan kingayo dimbe ye nashalan kingayo do law klandero jire gulliyo sa kauri jire ade do suluya dan duwa duwa na so shuro nafsu wande home nam tumaro walle amma da dinne ya jemi so duro zaula yen da bo za san de kurum zadan aye lamar shi ma da kingayo do nashan zalan daji ka gayo du putum radu tana ta ana wallahi alhamdu da tanya aile dia fun awajidi ade mate wayan duwa nduwa na uso gari uba talaba maiba nduwa nduwa na uso nda homda za sifur usko fal diyo lar fal usko fal diyo araka sifur au sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar araka diyo zawal dedu kwa kata boni mea suma na dama ndiro bengimia daje kuru faraskram den kawri nda hane assalamu alaikum
3: Assalamu warahmatullahi.
0: Naam du mana jinda rambo.
3: Ali mama ngro shori maslan ya bono.
0: Ali mama nya kirnya.
3: Ah zoro gumati yo ka kai ji kongara zawro ya maro fera su din.
0: Naam.
3: Ko kan ga ri an yaron boro yaso gana. Cha mu jin maro wallo na ma na kururo le su toro kale jire al dar ta gare ma shi ko le fallan ja wa na da suka. An su su ma yo solan. Aw mu wanti bosu zai yo salam so sai dan mu su na la gare le non zai so le mu tsara kan sai kalami mana zai so ba ma rafa mu yo mi an do sai yan mana ta da yo zana kam kam kam su to no zana na
0: nguro ma
3: nam
0: ndu so nguro zlan ma
3: ah ndu so nguro zlan ma nguro da le mu ye mu so ya kan no zai so kula so na so wani nam
0: nguro
3: zana so ta shi na wala na kan le ne le fa ran da mu so ro shi ma kan bo
0: nam ngala babun tsangala dilan ngala askan yana yo Ali Muhammad Dr. Magwanin Proscram da Potro Assalamu alaikum
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babun gidan inda wa tukulewa
0: inda wa tukulewa nduma na jin
4: Umar
0: ngala Umar alayan manya kirnyen barangam riyo
4: Ah zoro Aoro ni katako gana daga na shi mama bore zauran gana
0: Naam
4: Nile fa amnan karo Awolarin maimai nyoro gulbi ya kalamu yoro ni zauran gana
0: Jide
4: Kuru jama'u en amdo ne kuma su bi an jete fa ko ta sare Sauwo maro wura kata da sauwo kata da rubara
0: Naam
4: Elin da ya gullinya Kuru kuru ro kama da zuzana are tam ailejin sorina
0: ailejin
4: sorina te kinzaro masjidi mara kamin kwani ne uru sinado ne masjidi da ne da ko ta ta bozana
0: shi
4: ya nabe moto kwani u masjidi a gidan su fa da yanzu a au na zare da yanzu are fa dan na kin da ruma har mana la fara ta ko da su da su tsari ce hamdu rabbil
0: na'am
4: to ai na aro yo kur katab doni bara go gomna yi yi masjidin gurun ayya wajin ma da tun gurun a kan bariya ta
0: yi
4: masjidin gurun zelan tare zu wanda na gare da yin ko tsari zu sana dauro a wajin ma har dauro a wajin ma dauro ngala
0: ngala balai amma kuma ro an fofan be da rinta na shak nan gayin ya salim ba sai am jiriya dai ma ati kuma ayi rutur hom jiriya dik
4: a wato kana da am da wai kuma tam juan sare jindi
0: yake
4: awane murad da fundi re kina
0: ya azala
4: aha azala dole shi azala rumare ne wangala sambin ba
0: jire
4: yo da suwa da na hutun da turfar jai awa falja awa falata ko zero nan ne mun goro ne ma ba sare zana da
0: jire
4: suwa da na kafu awa kuma wura tsauro babu ne tijani kata don ga mje mu gurin goro zan sai da rumana ai kuma shi ma har tsauro shi kuma ne ga un duka kam gura da no dana ai
0: dire ai
4: ranu tsoron don sakuru tuni
0: ah no ni
4: tsoron don izum ga ro tin ku kai
0: ade ta wada ade
4: yawa we an so wannan no ran ne an so me amma diga mai ya kai ko ndara ne ne ga jogun na
0: duman dugi duman kamala kama no zai
4: yawa
0: ngila
4: kuma kan da mar wa no man ne nyano gura
0: ta wada
4: kama no dana a wajin war ala jira da kilo moda ne ruka moda yira a wajin mar kada kuma da zoron gala
0: ngira Allah da bana zan
4: Allah Allah da ya kiri
0: amin ya
4: ri na so da le bornoya wani ala le faran ala le kurizo
0: amin ya rabbi askan yana nyiro Allah Umar loktu magonin prescribed da botro assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: na'am do manajin dambom
5: mama wala ma ta mala mu da
0: ya fal mata bla budin gaura ayi bla budin gaura
5: fa
0: fara ayar wara bi ke ai a wani mare da lenum da din sarafa numa da arma manyan bi ma kata waje son kata birin gotin da Allah ya sije ya le salar ba ishin
5: bai ji mari man da yore lenya
0: sare gida Allah da baraze bara kliya sile alhamdulillah ngila ya falmata askin yana nyiro
5: ye awol mai yeso da aka ta mai yeso nan da ya isa to so da ranga plan da yan da kuma ya wa plan da su din da
0: jire
5: kuma kun don awala da na ya da ya yo so da ya yo an da sam
0: ngila adama mate
5: adana ta ga yo
0: ngila ade
5: ngo mari ma baya kun ga yo mai yan ngila ai
0: yawa
5: adal ku na ngila
0: mm
5: ya ke na adal ka sam form da kul ja
0: jire nam aile duri so au ya so dro shaure tin kalafu wa soro soro kleleng gumre dilan soro yekin ni lewa land kintaro
5: ya so a so dire dire dar hangal
0: na nam
5: ren ti ya so na ko ya le ro so lu ren gro ga dire le na so tam para bar ti ya ni ren ti bar ko ya na wala ko ya so lu
0: ya wa
5: ya
0: ta amfara har sun zai ya rokon da awla tadal chulo da so awla so duk so ai so man wajin
5: are wahala kala me fara kada ai wahala ya karanwa
0: mm ngila amira wala karanta na rasule andi ya falmata malamatu ya bulaburin gaurai shefer scribe da roga shaurin zai kalan zero failan andi ro hazina assalamu alaikum sibir usku fal diular fal usku fal diu arak sibir aw sibir lar sibir fal u diu indi sibir lar arak diu assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babunu kiyani kwanda ga wace
0: wacire nduma na jin
6: isa musa na jin ga idam garin ga wata sai
0: isa musa aye go idam gari
6: am koran da goyi dan gari kare wa silai inda ka tare yayi
0: na'am
6: na maki inda yidi ke usoro ya kare wa silai yan sari ta tara
0: bara bara bara bara daje alar askara
6: masha Allah masha Allah koya okala din yarakin le yaso kuma ande ka ande awaso de ka ande inda makuma yaso de kalan manayi marka durin rasuna na madu roza wanda kwalzani
0: jire
6: ya sai burwa bura da sanotiya sai suna na zauro suna na madu roza patan
0: yawa
6: wala marku ya diban nakina a fure didi
0: jire
6: ya kanadi gonyo a yiri ditidin amma a wala yusu baka tidro ga ana dro kanadi gonyo kura kura dinoti ya ga suna na durono
0: jire
6: wande falza sale ne biya
0: awla ndamali yana wannan nyenye chulula isi so da kutu
6: yawa yawa ya pro kombie ngilaro homu gayo amfuraya ogulzen ma da andenan karo da gulzen
0: jire ale
6: sai kilan zanan karo da iriya
0: jire
6: andenan abiya ya sariya andenan karo da sadin awo kutu isu waja suwana suwana matin ya mai su waja kilan din biya
0: ade ade
6: almanan karo da awo andero gulzana ne andia waada gini
0: adi
6: andia waada gini kanadi gonyo
0: jire
6: awodu woktu woktu vya kujin ala yifidia
0: na
6: ala yifidia kujin
0: na kwa
6: kolo siti mwini nindi andia baso de kuru hili nyo seiro
0: na
6: samuno biya jiri jiri kure sajini mare nduwa nduwa na asoshim saku
0: na
6: nguro ndia amkura ya kila kila
0: na
6: awudu kila kila ba ma monjin ba
0: monjin ba tawada
6: ai kam kura am kura da kila kila za wanda ya awuna kara huta da shi tulonzo ah wanda dai dukun ni
0: gire
6: sada duwan duwana soye ya banna tiya biya na fayda jima noni
0: ade gire
6: ya kila kila yan am kura buro yade sadan duye yayi awola di sidin na usano sha ku homno ba an zira ba home team ba kala kin da ya ba an zira shi home ko zira o yo a wannan kala kala ba ma mu injin ba ai
0: ade jire
6: ade shi ma boye na kala yawan kina
0: ngila askin yana nyiro ba isa nguro doni gwedam gare rutu denye tusu waktu gane laden weltin weltia kurupras kam dagwe kwen.

0: gilah masha Allahu kuntu fliya tamtama adin dara magadan gidan direction dara sod klamita piskus kunu wa kruma ne krinta bade mo lulu ma paras kram doni wa chirawe kla zirofwa futu doni ande 0.8 rochiskien waktu doni ngumrelan klalalan zadenya na paras kro kata pado ne gotuna madakin gayo dillan lamar donin zirafai dito dinne kilalan jibisha la barasu kurobaye na sadina birni abladi alan lewa silailan ngubri da gatina kara ala andiro chotto nilewa dodi muratina mada lirni soro sudo tajikirin tu faraskram doni wachirewa alan tamangana hawaraf doni fantina dillan ala barasu ke dandana usulan sala rakandida kliwas lensa litina kuru hata kuru kiro galele ngumre da suro liwa ilan tajino daji ayile ya awa dure diye sajin fuwa suro loktu doni kama fomtu furo tekena alan nziro wa niliwa jamie duro chestin daji adi klala nshawri falla india amde kuraye sajina daji ala andiro kasade doni shauri da lan faida ta ya cho garuntu waktu da cillula gab suna da lan daji jabiso dro waltiyen ta nasmaro sarande kinya kime da lan awado ne hangala yena ade shima ngo ku ngabri kandime kliwa sulema kwa bare hatta kamla da subda lada makilzin zuma subda lada makiltin ziyaran sai surulan daji suro liwailan kilele kumle da dim tamtam doni bara loktu bara ada goturo awaka da yekin murade zina daji aile die niliwa ndero chiskin duri ndero chiskin nguro ndero chiskin daji amdo de kuruchi zana tereiro lamar doni jemiye waja chiza kilai koi tanaswaron kuron kuroi ma ada idea banae awodun isadin ma ade sandia hurmoi sandiaro askra aile die sandia banae awagultuna majiria de yarfuwa soro gattin tabangana loktudoni idi saritino sunan kurolan ambei sandimana ada dawrden furazen 0.09 nadlan woras waza jezen aye duk suro kase de lankara amjiriya din uso rumiya nindiri za kase din zaro yin sadin ma saye we kamai bonge buwayen gulzaya le zafanzan buna sonin daji amjiriya din ma de idea suro guro de lansan dia asunye ne daji kusun diro awala doni sandiya kase din rosirin ma di awajira de ma da kuru surun delar amjira ma da hungu to da shima murado futu gultina ide tibrimi muskon ka ci dawo ne kuma duri doni ngai jama'atu nasul islami so fitianul islami so jama'atu izalatul bidia wai kama ci sunna so gade gabsunan so karab ka ambe adini adini adini sai inde kada kasar din zangu soro kamsoi sorimba tanas mun aw sorin man amso de ay maro gozai amjiriya de sandiro kasada nzirai murade zina daji kuruci da zirafo idi ay duk sulur de sandiro duno cina nzirafo da tosa amma sai idi ay sandi mazanun mazan murade zina yayi sandiya turiya loktu jiri awaci da kasada ya sadellan tilamlan kauri kiji so awala sendiro tiri gule kauri kiji ruma ma kama suka ciran zaka kallo sayin da awaji dade ma suro delan papa yau lamar shi mun ci ma dinda ngugu yau Allah daji lardu doni murare zin yana ma da to ndin daji sifir usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifir delan kauri dare muen suro faras kan delan daji ndu yayi sun duga ya daji antiro bayna sidin kala shi mawdu ultina ma adela sifir usku fal tiyo lar fal usku fal tiyo arak sifir au super lar super fal audio indi super lar arak diaw assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jani
0: naam du mana jin daran bo
1: ngara umar habib ngoro gambore da ma walti sa wala killa kana da rogina ka
0: naam korde kuma ya dilan gawe ne
1: a korde a da ka bayan kuma ya dilan
0: naam
1: ayo ki na sado ne ki kuma ro na san zuro ya da ki a ta na so gannate am gozana a kin ta wada ji kin dai
0: yi
1: a wa ki na mamu ne ku a dilan da ku yi a ki so kam so ku a wado ne a kuma na jin da ji ma a wado ne sun mu kwaye ma dinga na kam so din da wada ku tara gana da man lotin din bulin na sai a wala gana ki ro ina tarun nan ku ji a ran ro ka tarun kan kallo su a kure na wannan ma a tiya rangam jinya bi a mu kwanan fandin nan ka ro jinin da ku killan din ba a tiya duya ta bana su din ye da mu jin wallahi na ma auri ya mu kwari wunyau wari a wala gana kam ya ndoro tin da wunyau din ina mu kwari so rahar har ma su kam da kura kure so ki buri ni kure so da afi so sa da isu kana sara afi so sa da ku su tonda da su adda ma an da kuma ya da gonyau afi ya biyar ma ala na kare ki mu kwafa da ma gonya ki ya bala kan da bana na ki ma da su din kure da da da ne kuma ro a na karo ne ki ya dai suna na da ta ci ki ya bayani sa da na dan kuma suru a gana ngai social media la a ngai sara alferola sar kamula ya gozo torne su da sallan ta ta ku tero su lo ma jina ala su ta faka ye su ku duri fa da hangal gana ba ku duri san dan za goza bala ga sai ro fare da su ko ko ngamari ye su ke samu sama bayan su dana kura da sona ta su dana da wanda fa za su lo ne kana da mana da ye ye su ku duri ran gilla ro ki ya ara ma kala ro gana ki ga wurin da
0: zalin gilla askrin yana jiro Umar Habib waktu magon ma ndia boturu waktu ndire zoro kala suduna karantu ndia fusano botu dare gonyen assalamu alaikum
2: alaikum salam babu non da wata kilewa
0: kilewa sile
2: alhamdulillah tarero umar alhaji umar ma yanzu ajirina
0: umar alhaji umar nya krinyen
2: a da wanda kuma kala dai samsei ao am aga ye zoro kala kala kile ma e gul mai kuma mana kala din dana wai dana labain dana ma zoro mai
0: na'am
2: a dai am aga ye ma so marokin jalai kranga a wurin a mu kwashin kuma tunan ka zoro kala na sakana dai kam zoro nuro kama nan ka zoro mafi mana din da da
0: ade jire
2: a o idi sala arto sari kinar nan fajar le da har nan am la waga ne onu
0: ade jire
2: na do dalil dai wa kuna ro suwale na ro suwa pille na wa kai nan me
0: ade
2: na da dai kam zoro kilewan tari din ka to matana ka ro a kai ro le da dai tunda sai yan zuro nan kan waro liga da gana da kamla soro min atuma sai ya kuma jili checking la jili tinga ta tikala awla gulla kamla gana atuma sarai
0: ade
2: da ade so ki da awo sar da kala kliyo awa nuli wan dinan kan maron da sai man nan sadin
0: tawda
2: sai soro garin kamla jili halku to soro kalkal bi
0: me
2: ya soro jili yin kuma awa nda sai kam soro kam na jama soro jama ro wal jambe soro kam gana halkuta ku ta rufal falba jimba
0: ade
2: ande samma dai kun teo kamandero dai awoyo awo kala kala yo dai lamarin zuriya yar kuma dai dai ala sindar jenna tinliya sura
0: amin ya rabbi amin nyiro umar alajo umar nyiro askirnyena lokto magonum andia botro ngoro za jirelan karatu da jiputugul tudai dai na lambotur ronyen dalil wakto yala na laparas kurot mangana sara kansta waktu Allah isna lan am kada ta habar ngoron zai fanyena na shan zirufoilan katab doni gotuna na sha gwamnati lan fantina kin ga yonze fantina awa doni teltro tudina de jami sai bayina sanina da jikuru zirufo da suron kleleng gumre dilan chatto futumura da tinaro pandoro awa doni kata fuguce sandina yayi alabara su kuro jimi sai shauriya sandina da jawo duni farasgram allan gultin bejuwa alhamdulillah suroli wailan na shado ni siriburni allan daraman awata wa zero salade daji mudo adama sonzo wande mudo adro mare ni kasadin dero kasada irayo kuro kuma ro askrabar wolle askrunya andero seren ala lardin dero chotto nilewa da kalaxis wudu da jikuru sana kandi melan kangaywa home chistura duro hangala kananyo mai kangade ala kanga daji wande tulenyenyi audone mai ye home so tuliya gayo gayena lando daji awadoni murade tana da tondin daji kuru da dajiran mo kilelen gamure da ku do loktozu kun dimiyo fu mazita daje hangallan dayo yakinin dayo awala ma shi cure rolo no ma wande cikin me na me yi kuma zu soro mana yo we wa lezi awada wa wuzi nim kallimiya Allah na watar wajin awala shi riya shi tayo ala ashira zaksa ala lardinu nile facho ala kuma mai ala ngumrin de da surolli wailan do anda na susud ala wataro anta tafsu susu amduni paraskar mallan ko zafan wairo kuma bunu tijani konduwan ndiro donge kuke itagat kuko barao barao barao daji kaul walk to the fuge duro ada karno

0: gala mashallah karantu waktun da ya sa tulur kakal jimdoni haura ya doro lenye haura gre sa tulure da karinyan kliwan karinyo
1: Assalamu alaikum harami kruntun deso uso tusuro kru adima uso andia loktu adin kruntro hawara andara so ne krunu ina karabro selekin kala hawara ida gwenge fanum. Askra semi eludu Nigeria ina ptramzi chariwa ina shasa mbiza ima ada walta tarzana in klan bayina fanwin. Jami bila abbara me gomnete kalaksna ma adi adma bro selekro sandia ngumri la ada itaga sana inga usandia kalaksna in klan ni hawara fanwin. Huma done Ocha ade Walter Brin Sarro Kauliya Sotuna kala Jamila da Nigeria million fiya kama kalaye kazi kanairo tamiro Kamil Hawarai Askara semi ladu Nigeria futu done gergir askara kriwe operation hadin kaima ade kantaudu ne me kanzu findin arakin na rokuna sara sondana na shadu ne kara san bi sign shi done zurtariwa da sauna masu rokre Borno ya lakdi ladu Nigeria Futu facho haware yero express adie kanta mie kanzu findin tulurina benza na ide kanasar ada chondo na shagran tram zutariwa kombo kombo ada 13 gau konnuso asendro fiza 9 benza de adudu zutariwa lotna da fletu nyai sandika da lor zanaro askra adie tawassana Shibla done abaram sidi humana bamai adie taktin ma gwamnati krebon noi sandia kalaksna Da jiku alama na kanta uyede na shima allan kasharo. Kuro adi ma shima bro salakero ngumri done laya ada itagasa. Sandi jami na shashima adi aye ro ngumri shima ada kileleze na kasharo. Ngo kladin au hawaro sawai chida ifalimatu Muhammad Lips na ada krinyo.
2: Daudu ne kasadu gwamna kreburnoi Professor Babaga na Umara Zulumilan. Mbei tartip jemi fitina boko harame sendia zamzina masoda gawarn za haya erokaloktu. Taktin maginta u novemba isadu indi mpini luko ulan. Hijiraudu ne bla abaram humana bama kreburnoi ya lagidi lordu na njiria yen. Suro kampu doni bla bama indaso na masodie gawarn za haya erok sendia kalaksana. Jemi gultina ad saanza mewede bla bama alan ya lanza swa kiningatai na kushoru. Glinga usa mewede Bila bamai da sona landone sendia gawarin za abara me adro kalaktina lan. Gli ayadero gambari za layay kumende ada sendiro kedo blaza abara me alan. Kwa fal blade Yusufi go awjawaro sijinao.
3: Alhamdulillah kile ya sule salim. Mundi ya makozona sayida za jamgan. Alhamdulillah. Ama dayawa nduso dunon za gana ya kuru. Fu ya awala gana gana lenum karan. Enum marum kondono. Fu isu isu leidi mabaza kana. Sarari marandu maso ondo sule imbara olono. Are da masalan dia. Bula bar mere har ma first time de biya.
2: Gumri bro salake blagultna Allah ita gasana da ngawe blaba maye da aula gaggade zinawa. Walta Yusuf Gulgindin.
3: Sai da zo kodo biya. Problem da ko zana taro ne za su yi. Awwa zana ne ni problem ku dum na yo ni kuna shi mar ma mu ko min oldena ni ma ne min futur omer ho min awu ro ku yo ba. A da wu de shi ne a da riya biya ngagiri da man de bana da shi ringai na shakara ji man saata na gudana ma sai da abaram ina ruyen
2: da gumri allan aifal sandia kurno zo kishana fal ndune zo tulura ajafanai baina sidina
4: kuni wa sura ilmi na ro kodana alma ya dia kurno guna da ana hamdu da sai sai ne da ya ku dingina ra an je tungo da gore ne da nan ne na kuma Allah to ran da kilu kin kire ko so le so diye na boy diya da am toro ne buri kama karo da kija alhamdulillah kuma ni diya buri ma kuma ne ai so a ne na kuma
2: ade flezna sandia yallan zassuwa suro le wine gumri ada klele zana ru
1: Mai bla da matre loktun gumre adrongai ti jami so drobo to asidina hal naptini lawai so ada numgla so da tiro fasaro kamil bayenza ade da ngosro hawardo ne wakin de kreyo bi alhaji sharif brailips na adin fanyo
5: Barazime da matriman Haji Shehu Hashimi Ibn Umar Al-Amin Al-Kanami kun inda mai she jami soda bozuna sande halzo Dr. Lefa soda sami soron zamzaro kurman awani da soda bozuna sami soro kashimon gallo andu za soro sarro she motura churo lokturo na kawrin da baran gumriya girgir sanan gumre kun dai bulad matri ita gatinan
6: dum gula da rayuwa shuron gano tun mara wandi nan ba tari soro wallo ne kuma da jarabta katin ne biya mara gina zuna kam gari diyo son diyan Allah andiya suriu
7: amin
6: Allah bari mina kafon dai sadu lele fangu herunguwa ala ndiro cho jama'a songala rahima goyo am zamani da jama'a su wanda a wuce ta burin yar ne yaro longure ta kan za zamani yar a wuhir na tun mara man ba fitna su ranar da ana san masu shilan kara kam hangal na ci yanzu lando ne yanzu kama lor zu kama ce gindi nan falma ba annan kaduwa jama'a su ne yaro longure ta yana kawan gawai buladiri su ranar da landi kana a muraro da longure ta yana alai salatu gunzuna duk sok sun yema duya yi lai rawaji a sun yanzu sun na madu ala bayan jin ta da amiyam naro ye kin feroro na fata kwai kuma hakim sama ta da wurazin naro na jin su da indan bojin dan cijin dan collection sanya da masani na wono na fero kare gozu chulo a duwa go na du mewa yi shan dan duwu du chondo kulasta ba kurnoro waljin da rezidi suka ro zaro waljin tarbiyan du inde do hangal ganayo ala nangal nyama hera bara ande ro cho her tuma yana tuma inde ala ande ro suru
7: amin
6: wata ala hijab kate ro sakin
7: amin
6: kuma inde haddo ne kazita na suron da sauna jama'a suron da sauna da kuma inde razo dingan yinzin nan fa karshe lamba shi kuma inde gariyu kuma inde ande ro kiske sane kuma inde ande ro yasar sane kuma inde ara kazido kan jani suron da sauna ala kasan fine ala her nan dumnyo ala her nan tonnyo ala li salama garzu ala bari mina kafun dai sai
7: amin
5: har kaulin zubaran zamani da matuman haji shehu hashim ibn umar alamin an kana me da laikin lokturano kawai zubaran gamariya jami kren yobero hazanan
1: luran kambo adro jami soy kirta niske ganani kinin ganzan son den ro bayantina hangal girta adaye da hutba doni sala ide ngro umarari birni yarwa ilantina madin bayangatin daji go gapsna da yango suro hawar doni wakin da mustafa abubakar elipsna allan fanyo
8: sala doni ide kamande ad yarwa dirinim kullin za duk so kliya sale inda salitina filidone idi salaye alfarug international school ngorodone umarare ada dalle faraskram gultuna ma allan go futu kutuwa ita gattunawo
9: muslimin atturur wal fitna ma zahara minha wa ma batan allahumma ifta anna warfa anna al balaa wal wabaa wal zina wal riba wal munkarat ya dal jalal wal ikram
8: malam lafal salaide gultuna ma ada hadrazana ngoshe bayan nasnao
10: imam qasim ali adam wami international school arab site alhamdulillah alhamdulillah liwa sale idi salmina ala badiya rokawe rafsa ala lirin yaron galefa suru ala maita anje samma soga urzu ala ande tamotuna imana tamoye ala kuru andiro kaza dala ngila andiro karza kutuba de kala inna hadha alqur'ana yahdi allati hiya aqwa min kalam kutuba de chidie kutuka mai guduna re suro surat israila suro luran kamboila shi luran da kirtimiya zawa sakduro miya shi mozu sari samma halduin dinai suron da ana lardin da musulma suron da ana marmar samma so kala luran ro kirtim gonma suro din da nan chida dio bare shima andiro haddoin suron da ana mari shima andiro girzu
8: sai kutuwa da ne faskan gultuna ma Allah gattuna ada abiye fangadan gukula adiyan kishana la falle bayan nasna
11: sai amina muhammad sak alajiriyan karako alhamdulillah kamaro askrinena kuma da Allah andiro safu yero rufsu imanne andiro hutuba sirina alhamdulillah alhamdulillah kala sirin salitena afima diba
8: shi so kutuwa zai lanjimi so bozna amsa ingilaw alarita ma walza yindo ne ngumre bara Allah ngaita kama da so bana bana za ningi so kama da rufsa kurushe da dajire mo ngodo so sunna ala nafta nilfa ya tawassulat ta najeriya ya barno alarta dinai samma soro
1: ngau klewa slayin sala ide ada na shaga daga da kreban noela gidilar da najeriya adin ita gattunan ayero jami'in gumri sa ade da choroyin kalanne ko futu sawai cidai falmata muhammad to kala

0: كلها ما شاء الله وكرنتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوت سرو وسو عندي كرنتوا ركما مي على عندي في لابد أسكرم دوني كتنم قل لي درو سودنا لوكتو بعد نبارة كرنتوا رنو فرس كرم درو قاوين فرس كرم درو قاوية عندي رو موتوا يكوين تبعنا لوكتو على نفيدة تي كرنتوا صوت رو ولتي براون قمريو قل لين تجي كرو على باري من عندي عرب سا سفر اسكوف الديو لار فال اسكوف الديو عرق سفر او سفر لار سفر فال او ديو اندي سفر لار عرق ديو وما بونو تجاني كندوان اندي رو فرس كرم دوني كتوم قلي دا انتاكر كيكين دا جي كرن تو كلاز والو اما ناي قلت نما اللان رنم اندي فاندمين سا فاندمين سوما نا داما اندي رو بين غني دا جي كرو كاوري ما سرو مودو دوني قلت نايت لان دا جي حفكي لما داك نصرو يدين kude ngamri yayi daji wani mare kazi jimi sai da bacin ba daji kuru surfa scrum de lan awodani ganza tana hadi awodani jimi so da fuzin ma wallar din de so da fuzin ma ngurun de so da furo sadin ma awladani justina am so da tatkum klallan kasa da gotiya lorom la tondin ma kudi me daji kuru bana ai lamar shi ma da kan soro ya dodo shi ma awodani murat tana. Assalamu alaikum. Naram duma na jin dan bom. Duma na jin dan bom babo tum kamtuna muskofan dimya andiya bone. Sifir uskufal tiyu la arfal uskufal tiyu arak sifir. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Duma na jin dan bom.
1: Da tuba.
0: Kalewa de. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dan gumuri so.
0: Gumuri be.
1: Barka uma ya na fan mata ngore makulete mana.
0: Ya na fan mata imakulete nya kirinyen faras kram kutum bulle.
1: Da kauka da ba.
0: Kauka da be jide.
1: Barka ma.
0: Alhamdulillah.
1: Gumuri kalewa tulai sali nya na.
0: Alhamdulillah.
1: Ala bare kare na musulma borna isan maran da anga muriyo gungana
0: ngila lokto Allah ta wanga nya karzin
1: ade kutin da arge ande karande so ade mara de mana yin ba
0: lamar karaya dinna
1: ade lamar karaya ade tauro kur saman ada krizinare
0: ala shira da sai Allah andi rohabsa
1: ade kuma ada kur saman buladi agatuna biya natsana kumar goza natsana da ma duk sabsana wazi sadin Hanjara gayo wa jisadin hanjara gayo duriya kama malum hangal hangal jai suri indu wa baksana chesanin ade ande du kwa ba ande sho borna ma de aro kwa la ngureti yaniya kumna ti da ku
0: ade na shai solan ade na shai lan aka yi wa ajin karanga ja
1: wa sha kara borna ya sai ade man dikanto tala dikai ma wa ma malum kura fal chesana na ya borna
0: ala sharawaz
1: ade yo da tare bula gasaya nabta wazi sadiya kam sayelo gana marigana ganyi mahangan jai suri ma dike sani
0: yo
1: tsara banda barna mari maran mana yel bornado tarin gaida ta kwazina da lamar ari fili tsin tsin de sai an kurari kidalar turashin takku
0: ngila ya na mai tattaba ngana ya kira
1: na nya tsaluna mari ma duk mara kutire Jiliyar wai buran aro kiranya sai bune tanga kuma ko inda mgare ada ro kara da walta am kara ya da duk ban na zaka zaure da asari
0: ngira ta wana kirna
1: barna ma ko barakin sha go ne na lertu kan zu bila kan zu birni abula da asan maka ki zikara ado ki dai ki suke ka ta fagoza
0: ngila ya na mai tanyura askan yana
1: ade
0: ngila Allah ne rahabsa Allah saka
1: Allah
0: ya rage. Ala sai kun domai zawal da asuza daji ladin da idan a wani lewa da salina da ba. Suron ni lewa lan da shi adin da suron ni lewa ngiya mu njin ba. Daji ni lewa da rondo so mate a wani fitina krumian klanin a wafande na ba ma ade da wanye lamar shi ma ade wunyo fitina de ndarama andi asadi mba wandero irai kenyi lamar duro adinde a piso ba yanzu nan da ji ala an da kan ga yamaru suje. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam babu ni cikin kwambi kakani.
0: Na'am duma na jin.
2: Mamo du bala jim tuloi.
0: Mamo du jim tulo na ne bom.
2: Ari ni tulo ya bo ko da wa kliwa.
0: Kliwa sile nan gumri.
2: Ina kawo ka da alhamdulillah alhamdulillah.
0: Kliwa sile na.
2: Ina da nayi Allah kama kliwa amki da kama kliwa.
0: Kliwa sile kutum gullero gama.
2: Ah ga kana do mana kama mai kamu ne mana kana mari biya dai fanuwai. Insha Allah mbe dina idea kama fan zana mana. Kuma karin ya kin za mana galari ya kuma mana kura mana zana da
0: mana kura de
2: yawa hapo no yayi sai fan zana yayi hapo no
0: sha baran zuro kuma fan 2 no awarin da shi da wala su 2 no
2: ani ne mafi san maso ya baran zuro mu yi ba malama fa kura da kula an ya malama ji ko ka kula da fa san maso fan zana re me zo sai na da ne san fan zana yayi malabi han ta fan zana kun yi mure baran gobe ne
0: ajabu
2: ala kan mai zuwa gundu malama da alaka
0: gira askari yana nyira ba modu bangurun jimtile. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum.
0: Na'am duma na jin
3: Zainab sabon laila ma
0: ya Zainab sabon laif ai maudu
3: wallahi maudu rigi da kuma ukarin muri jimo da ka tare ka fuka audio nga sauri ngonguru kutrai amma suna mata ne ro kullan
0: ni din na san role jin ba ula ishin do gana
3: kau dia watin jiri isi kwata kwata maro
0: gana ma isi ku kau dia
3: wallahi gana ma isi ku kau dia
0: aiwa zuwa da
3: ai ma ne ro gulzana ba wallahi pende na ne ro jiri dia ku te ha ne ro zuwa pende taro fal ne ran ya ngodi ran zu muriya
0: wallahi da zukata bohol ga yayi kan maso da ba ngurun don gwamnati so da ba
3: bohol jama bohol gwamnati irin bai da maro ka ba ti in zak sai alan jiri ishin ba wayar nan ne ka da risha wallahi zauro ka
0: so la giya
3: ku ya ba ngurun so la ne mai kwa fallama
0: gada dai ala an ya kirin zana walzu nan diron jida zu zan jida shi mai kanin gawo
3: amin ya rabbi mu din na mata an ya zana ne ran ga ku arzu ka
0: gada askrin yana ni ruh ya zaina guro sabullahi proskrom da boz klan jimo da kate da ku kaudiyu ngoron da sabullahi da lan yusi da awla sada son jiro zuwa ta magana wakta nan da kar zai na wallo numa nduro kala ci da ila ne amdoni ngoro sabullahi ngoburun za hapsana da ji san jiron ki da zuzu. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam babun wacirin
0: wacirin duma na jin
4: ee Aisha goni Muhammad Murali Martin.
0: Aisha goni Muhammad kutunun gullero gama ai maudu
4: maudu da yake kiran ki madaka ce mai
0: na'am kalaye
4: ki madaka ce mai
0: ji madaka ce na'am
4: kawai maro telo ya bi goni alai mur alam kura hatta furat kala biya na kun buru goni le ne ma sai ka tinga man ji madaka ce
0: na'am sai ki shede rono
4: sai babun ya tsina ya kawo ambaliya har ko zina mangoro kin bar kuma rai kin mun kwata kwata isman isin bar wallan
0: ai dalilo ala lalle nuna wi
4: ai dalilin mu ti amangoro a ku ne ngoro na taka ndanja u zina sai ikana san gidi goda
0: sai so ne
4: da ah de mai mun din wallo na tayaro na tanga ngire gidi mangala
0: nda kuma ga shi modaka din kasin don don ji fondo biya
4: aha zolon ji gonde yoron ji ko kura ce tayin ba
0: yo
4: ko ce tayin ba so la yende kon ni fa isori ala bara kura ce tele zolon ji ko wanda no ji da mu wanda ce lan tayin ba
0: bi an ga au ga da shi na faida tin
4: ni ce ji ko ko wanke ke tele
0: ya kuma ayin ji kan zai yo
4: ki san sai kuma wahalan go kuma kon ni ba yanga la roba andu da ya wata ya wata ai to kuna sarana mara ka tumun din wannan na kala kala ande ro ki ma wallahi rai
0: gila ala karin zana wallan go ya zaina sabon laye ngo arma su kuna da ammu da kate wata bar bot treatment plan ne da doctor ala ande karin zana wallan ma anda ala sadin gura allon jida zuza
4: ala
0: kutu wallahi akwai man ku furu firaka samin najira la karmai kala ya sonna nado kwai man laban jiye mata munyenya da kaziya sha
4: kaziya la anda kuma karu
0: ya amin biya da anda ala da magullen
4: ngai da ala karun zarako
0: amin ya rabbi askrin yana yiro ya isha goni muhammad shi ya kiran jiye dilan bayan na ga sire daji ngurun zado ni na sha shore ade nji moda katte ku kaukada walk to the my shida kalan zalan ba wani biya gurin gawo doni kuma sayano je allan gana na kashe wadi zana ma walto rono hono daji muradin beji na sha zado ronji da ya dai njikan zai da kaziya su bayan na su na ya zai na dai assalamu alaikum assalamu alaikum
2: alaikum barakatu babu na tijani kondiga
0: na'am du manajin
2: umar alhaji ahmad manajin banzu gwamna barori
0: umar alhaji ahmad banzu gwamna yan yakrin yan
2: yawa wa gun yara kana are go kun gumuri nan karai ya ce jana so ba so rudurin zaro hangal gana ba ilin zo kwa leyo au kai giran zo giran zo leyo tara jere jere jere jata tara langa ro kam tuna ina ga kullum manno ni yan wa fomnu jere shi bano izana kuru tsakar ta bara dai yo a wajen har hangal gana tin gillaro uru kin indin ro agun jara kana re fat tra fato ready dara sonare claren manain misalo kuma ga kana manain are aw futu no tine surna zanye manain kam mallan na bawo kam mazol su bawo uru atame sirin din ya su turu ma kana min ya su turu na manan min nan ne aw kam ba ya ba am dai mana ane mana da sai awuro goza mana ro kamar kalakta mana ro goza ta shi fa tare da ni ku tungulin wala ka wani guri wala guri wala ka wani guri ka mai guri
0: ba mar nya kam gojin a wajir sanana sanana alumar te ko le shi radio do radio ada jami'e yondu so futu doktor lar je shuru hakki do kaurin zumana ya cina ide mana jinya wani mana shi ma da wutte gudu gonye sha ishuro kalanye so biya ne duk suka ne gonye lamar ndarason ne ande kilakil da makuye jami'e lamar da makuye futu manyan nduye mana cha a wado ne mana zana kan zigi ya a washan ndarason na kildina ba so are duro asutu dole ro wanzana
2: Ari shi ma o mind.
0: Yawa, so ari dai su kubi a one day.
2: Ni salo ye mana ko ni mana ya tire mana zu.
0: Yo, ari ma chaman radio do. Nduso ga zu mana tire shi ma radio do.
2: Aha,
0: yo. Yo ari ma da au Cladland mana ma city. Modu ni mi kuma dai furo ko yan.
2: Ah, modu ni ba da zan
0: au. Ngila askrin yana nyoro. Sifir usku fal diyular fal usku fal diyu arak sifir assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na'am du manajin dan bo ba ma sanya kirnye
2: a wuri kutu yi sai soro kala ko tamiya kura kura soro birin fille yarwa yarma
0: na'am
2: ango doctor so yangu soro kala din bayan sarin giri kada uso nin tawar so ala so rishi ma sita yarda al feeling gulbana korndo so pando so sama so rishi kuno kada baro rono sa sai so kala din mana zan yo potemia kura kura re samman nin tawar de sama so rishi maro sabta ka
0: no
2: ci e kuru so amma da man ko tan yire
0: ade
2: wa ja for min ko ni mo njin ba boto nam ni mo njin ba kuru sitirin kura ala so gana za saladin mo njin ba eleza timba sai so atai bonyen man kalakta masorin bar karkalwa su sabillahi
0: don du bonu
2: nan tawarru shi ma auda so din da yulzana
0: du so bonu
2: kuma maro fito ayar ta so rubula ali ne a gwamnati ma bonyen sai so roi sa tsara
0: isa ya
2: dan le I'm going to go to the house. Nduma kasar ngumje sirin na babe andi aka bukonye na rumaro bya chimbi zana
0: so yo am so nguro nguro nguro so awonza kojo kojo me yakin talkin tawe sadinde
2: kojo kojo ridin go ko tan malingo sanana sanana nguro eso falfalare sirira sa pedin amma kura kuma ga hanya nganjin mi kalkal so dawon mi kalkal so are ngai diri nguro kojo kojo sadinde rasta babono rasta shahari za ta solorin bawo
0: shidun zuno duno za ko zuna kozuna ro churum labia kozuna dama
2: ah kozuna dama babun
0: bismillah dro ya shidi ay murade tu
2: shidi go futu kure ide be sa sa chot awza moton zambe go taimbe tratembe cha sa sa sul trasa aw kara ro suluna male samma goza sar siza kurukurun so kusa kiran kara baro roti ashima koswa sa wala so male baro wajin kuma mara fita yarta kara ngukuru ngure ko min war mabbi kamar kam ko gonge yake nguron den kam de uwe maso tano kulla o ma gonge jim kilo e kuma li tarin da da gonge yake don ya niske so ndu uri ma arma ko ko nge kari ko kam laro ko loye uri kida di kina
0: da dro gara ala ndiro hapse to mana andi akir zen lokturu loktu kojo kojo de isha sai ndi chida u isa ya sandiro plate ba
2: ase in plate inde ba gunu a ngo shi sinar mar isa in ne tijir mar kamza ko zai ne sai dai sorin da maro
0: yo sinan alin zanin kura da zati man chachan ya
2: na cha yo kullum soron goshi a duno tala ya ko zana cha sai ma wada sodin
0: ngada
2: a suna na andi a linti sura kiti ya sama so trying it to yana
0: yai awla diwa blai na danwar ne ya bana za
2: na'am
0: awla badi no biya
2: yo ngala ba bulu
0: gode sai yarum sai a jetro mo njin bare aw kuma ta kam don ja gon ma don nyuma ya rimin yo awaji kurtu duwa janyi wa legendary suka kalamu loran ma ne dai kuru sandide tunda haki kuma dai sai don za luzuna da sandide dai isa sadu
2: karawar shi ma fitina har su din gunzana yo sai an dia karawar kulsan har kalkalla sai sabillah
0: adei adei biyar longoro kullum longoro duwa an dia biya kata kata kasadin dai yo
2: yo ngala sai ya kasadu gola fanza
0: ah sai ya ala kasadu guza an dia biya ala da magunne ngila askunye na nyura akarutu faraskram doni kutu nungule indarason kila mitafis kuskunu da uwa lenye tusu woktu gana laila ni walti man walti ya faraskram da kwe kwe
5: Vera bore
6: Tawari ma malam nya na zani uje kasulama

शेर का दिल रखता है वो जिगर वाला। कमजोरों का साथी सबका है रखवाला।

उसका कानून यहाँ उसकी अदालत।

0: ግላ ማሻአላ ወርዱ ዘንዴ ስፍሩስኩ ፈልዲዮ ላርፈልኡስኩ ፈልዲዮ አራክ ስፍርት ካታ ፕሮግራም ተመን ከሪካሱየ السلام عليكم
1: وعليكم السلام بابنوي
0: نعم دومان اجندان بوم
1: نعم سي عائشة غني محمد مولاني مانتين
0: عائشة غني محمد تمن كريكا سوية رقامة
1: انا عني راس استاذ وراح اول من اولي تلين يرمانتون عني رقل مين
0: نعم
1: سنغام قالي سندي عراكسون سي ليدان عراكسون جنيرا دوؤون يرؤون
0: دوؤون
1: يرؤون
0: كاسوية
1: تلين يرمان munde
0: ma ka litini ka litini yero la nam
1: ndi kimeza pantala na sino ma du kotum panduga ni nolo na ma du ndi yer ya ke ndi kala go na go ni ma ne me ko da du ndi yer ndi ndi
0: ndalan ma ko num diga na hame
1: du ndi yer ya ke ko ba go ni ma ndi kala ni ma yero ne me ko da du ndi yer ndi ndi no
0: nam
1: ikaga
0: ngila
1: andara tuskeza alma watuno
0: ngila aisha alama ma kasuru gama
1: alhamdulillah
0: ngila ni askani na aisha goni muhammad andara tamando ne kare alokto alan muradi tinai sidina assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: naam dumana jindan mom
2: ngila umar habib ngora gambore wakil tarbara rasul
0: ngila nyakunyin umar habib
2: aisha ka so nga asuluna kare asaman dukira ka so ya pantana kare tutu bilin mila za ga atin gam so tuna
0: nam
2: angela alhamdulillah ka tunde gambore la si nga ji do ne si zarandan de kalwin ne inde sama so tomorrow 50 ke jare si bu ngire ne ra du chat amma ko si zarandai 25 ke jare si ne ra du ne wuri awa chafa la dende
0: ade
2: yo kurunguro nda gambore man kurunji tare ala barasa duwa ka tana ade kare shi ce ide kare ke ni kare ngalaro ide sai kamaro a kala dufallin chose kurayen kan gare kan tukti ma amma su tuktuna hawo shi jiri a zare sai na wallo ma ne rayar ya san chose ayo kuru kala ade kamaro kala ngalaro yarinyo a wista sa sai ma awa kuma diri kalmai a wanda bugu da su zai nar kuma ko kilan kuma da kirimi shi zai a wanda nare niro kalan galaro ya rasa sai ma naira du indi
0: dundi
2: niro kala ale du indi shi da kuma niro wista sun za shawar sadin ma amma da niske ma ne ya du kalle ya ru ne ya niro sadin
0: na'am
2: yo amma shukuru man a kalafe duro wallo ma niro kalafe falle ma naira du yo samai
0: du diyo samai arin dalan
2: amma shi da ngoro ne ga more da duriya da cikin gurin na samma sarin da
0: yawa
2: yo kuri shi kala sai kala sai ma sakare da Allah kama shi naira du tuluro ne ba sai
0: tira kare in kunten ma
2: share kare da ngai babban mun da shin mun shahara da jinin ma ade ro ne ba sai na ma niske ma ne ma da tulurin awala ne ba kullu
0: ade ingala
2: yo kuri man shi kamaro na ta gaskiya da kamaro shi a turon gure sannan am gaskiya so inde lare kuma rubonin kuma diska rubo ne sai ro duka ne irin yana mawada duhu sosai gadin da ne ra duji
0: arfe langalaro e
2: galaro e ma
0: dawo
2: nan guye galaro e galaro e ma duhu sai ne ro gaskiya a karin da dai kam lare dai duji ya kuma ayo dai kurman kin down dai kalu ya da wa she kuma ro a jumuri suna da tsarana
0: dauro wallo
2: kalwar dukan kalwar buran dukan yara la kende kalwar dukan yar tuluri na wallo ya shi kuma galan kurum kuru shi ta 5 liter da wa shi buran yara dukun ya kende shi luko wannan shi ya wallo yo kurman kalwar da ya da kuma rashi ya wa buro bu buran yara dukshu yar uwa da ci da dukun ya kana kalwar wallo rishakare da shi ya kalwar da tirana awo buru na naira dukalin ayar tulurin lo yar kunna wallo na shi kulawa ya saka daidai
0: gala umar habib ne askar yana
2: gala da ala da rabta
0: ya rabbul alamin faras kan taman kare kasuwe assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa
0: alaikum assalam
3: ba zan dawa sai
0: kilewa sai
3: alhamdulillah taman kare ya kasuwe
0: taman kare ya kasuwe
3: dika tumatir sace te naira yoro lari yu kuna
0: na'am sai ndawu
3: sai u yoro lari
0: sai u yoro lari na'am kasuwin
3: ba garotin
0: yo tumatir ndaso
3: tumatir sace te
0: junodo
3: ngela sir ko lasar kwando roba ya matar furga kura ta ma bi sai dunin yar indini hukuna
0: dunin yar indini
3: ah kura kura kalama mi
0: yawa
3: ah kurme na ngalo na bi kuma ngalo kake dai naira tu hali hukuna
2: ah da gremo kambla da da ku kon kan da ku kan da ya kan ta ha mu ta sai ko fara gi dero
0: ngala mu ina askrin yana ngala masha Allah taman kare kasuwa roga mai kuro ala faras kuro andero taman da gul sama assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: wa alaikum salam
2: baban da
0: ke dawo sai nduma na jin
2: abban gura ba gana rani
0: abba abba gana rame nya kirnyen taman kare ya kasuye
2: ai kuma da ne da ma bi kai kuna yar lar
0: yar lar ma she
2: ah
0: ni yajuna ruma yum
2: ah jinona
0: ah ngala ngala
2: ngala ngala kime kuna
0: ngala kime kare la tasa
2: kare ne ra dufal niya
0: dufal ne ra miya
2: ah
0: ade
2: kare ma yu kuna
0: kasuyin abba ngala baba kamtina zawallum yura askrin yana waktu magunun paraskram da boturo paraskram doni taman kariya kasuye assalamu alaikum
2: wa alaikum salam dawa kilewa babu
0: kilewa sile indu manajin
2: yam bagu da su sai mari bo folle yam ba ta fara radio kurin
0: bagu da su bara gaburyo nya kirnyen taman kariya kasuye
2: bara bara ala bagu minna ka da yarsu
0: amin ya rabbi
2: kura ma gade yukuna sanga ya bawo kura ni yukuna daji tun yarara kuna wala na shikal kallo da ma ya shawa ma tun yarara kun ni kuru tun ma kuru kuru da ya shawa ma harata ngala da ke tun yarara kun amma kai dan kallo ko
4: darasan
2: kuma na ta tun yaro alikun da urin gore da tun yaro uskun ne kai ko
0: tun yaro uskun yo na la kuma ya arakan su tulur sosai ne
2: a kuma Umar Habibi mana zana yarara kun da tulur tsoro wallo na ma da na dai gore da yaro uskun tsoro
0: ai ronga ido
2: a to da yawa da so hutu da yene kan jima jin sai lantara kamla naira dana la so ya rabbi nyatin da kamla kuru dana yam ganzu fu zana dai ai so ma so wonzo yin
0: a de
2: ai ma ga duwa de
0: ngila askun yana yoro
2: adama wi yana ala bari min account dai su ala nalewa irin go
0: a min ai ba godu su na shan don dabba ba
2: na
0: a da baba ya ku arka da zuwa an ga duwa tunai lana nan buru sai am la for zuna ko no sai da haya da manye
2: a buru no da ku an go amma da a ce au ka su sai na ta tula ni ya na ta ngoro da ta ladun bawo amma kam la mana jin fa ngana da o kim ta yel tu yer da da su da wa na sai yer ya kuro ci lo do na tu yer ya kuro
0: kuro
2: a ri a ce wa da a da dan yan mana jin fa ngana
0: ajo
2: yo buron da kono da yawa suna zai kim kuma tuwa da tuyar ya tsura jala do
0: yo yo yo ada kwa pantuna
2: yawa da kuma da yake ce suna kuma da jiji ka zai suka ta tadde fule zai
0: jire
2: eh ala kuwa tara jira za
0: amin amin askrin yana niro ba go da su ka ta wanda sambiye sai first gram da ne taman kariya ka su yoro gana assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: Naam duma na jindan bo.
2: Ba zo ta jami, ke ku gudi mana jin fa'idosi.
0: Mamad nya kirnyen, ai taman kare kasu yau.
2: Taman kare kasu yau. Na ne kuma barwa sun a iskado wanda no gilawo gila da kampo na misu yaro chachar wallo ma na tu dio so tu uso madan amma kuru fiero wallo ma yaro chotta sai ya tu fi din to du findi ya kunso madan
0: du findi ne so findi ya kunso
2: sai da ya yaro chotta sa har so so da are so madan
0: ajaba
2: ai
0: ajaba dai har kasu sa duba zana gullun ba
2: Kasu kora kasu sa lo lo shi mai kasu kora ajaba ade kafa da andiya wallahi da wani yo mamet kazi dinoni ya ngau dunoda zana yi dunya zo are kam so dungu so kasun gaga soli ya rudu kam bai zina lando are dai alamar ka sun dana ma da waltu kuru kana ka shaure gulu
0: ayya are mama na do are mai am lazo dan maro ya so kuru na za sai indi ma awo zai indi kai zai indi
2: are yo fero wallo na ma su tuna ma shi ka ziba ma
0: inda so ka ziyau
2: a shi tuna ma su ka ma zare sa ta man duru kulu tin ya am la rasa da kimiya a talarin wallo na
0: a kam duru rangama ta mun ka wade da yo ya galau
2: a shi mangalo kuma sai shi kuro kare da kella a sukin rollo no ma an gurin da ne ra du holin ya arakin ne jojo
0: du holin ya arakin a da sukti ma ne
2: a ma su kala ne ra yeri di su kala ma yeri
0: in yi ai sukti a sai kuma am zuwai nan ya ta
2: na a shi da bai ringala rollo no ma a company do tsariya na ta sai din su kada da rollo no ma a tulu ko jina
0: gullada yayi
2: na ro
0: gullada ko ne
2: a
0: munga kasuye
2: munga wannan din mari ro tarin kamlawa
0: a mun din mari ne miya kare din jik ma kam zan yi ro muradin sani ya
2: a kwa shi su kara din ya na ro tarin nan
0: yo
2: amma kuru tik mele kuma gongon ya re ya kuskus kun kai ko
0: je ger kuskus
4: abe ba amwa bu dole ba bai zala inda kuma rabi bar gaya doro ina tsaye kuma mu tun ma ga ya shiro mutum ne ya ne wuri ya shiro ke
0: doro ya am gari da
4: a da yake ne goza ka zo da mai
0: jira
4: a waki ka su da mai ro tara
0: ya ndir ka su bulun kutuye yo bade aya nduzo kasu shin karin gindinan kawo ta mun da soriya gurzima nan gade gade gade gade fantino wallo ma awde faras kam denga zazana da nduso nan niske ar fanjal le jinna da kadujin da Allah amsa duga nan niske so wande
4: na'am
0: adin nan gado
4: adin
0: gida nyura askan yana ali nye kasadi ne
4: yo ngira
0: ba ali ngula ngoro bulun kutun nyura askan yana lafto ma gonum andiya boturo taman doni kariya ya gulsama ala paraske taman wannan lokto wallan amsodo awado ne sandiya lirimjin linyun kada tambunaro taman dabba katezo taman doni kareyezo taman doni shi kandawuyezo awaka dambe lokto wallan kamsodo suronan ka shuru daji panzaya daji tamun shima da nozanalan daji yakinna lan lamar da tide alma audani faraskram te ganzan zanam assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am dumana jin dambo ba
5: wani sai umar habibin gora gambore a
0: wasi to ushe umar habibin ushe kasodoro
5: Shin sidian de dudio wa de duya kan de dundin yaro na de du kole yaro na de itar mona de
0: jire
5: amma wai aja ba gare dia a kuma ngudo ne shiro futuro ke na da sallera du tin de luko na wanda ya aja ba
0: du fini luko wona
5: a de nera du nya wuriya de du nya wande atta da gozu de su isa de nera du
0: amma sai de jide kuma nu ata ma ngai fato lanturin ma daga yan ga na fallata ne
5: a waladi a kurra la shin garo na dukkun duriya ina ma kun duri da tsaka zana da ajaba la ku ya da ta hande na re ge mara fani to kurra ayo da yi arman ko no sai ga rasuna na jiri ta wani ra duya ka duje wa sarfe ma amfe sarana ta ku nguro zori no na ku kuna ga garo ma jiri sai
0: jire
5: ngala da ala ne wata tsaya
0: ngala askan yana nyoro ta sadu mu mar habif lokta ma gonin faraskram da boturo faraskram doni taman kare kasuwa assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam
0: na hamdu mana jindan bom
6: alaji umar wa mari da tram kale
0: gida lai umar ya karnye
6: ba to zara ba ndu
0: mun
6: manje kana le ba ma aliyu gina zaro na ga mari
0: alhamdulillah
6: barka ga mari duka yare ngilara emana kare kamna korma ranjiro ka kallaci ngilara rubika ngawo idi salizan le mo wona awu no ande salanna ande jini baladiya la bi kana so bare ade kana so ade gaskiya awu kan jini dalil ru awu duni na ra du yar din ju na dabbana du fila rasulanna be shi sun lugo wona salanna
0: dika duro
6: Ya ni na da nan dan tuwari din ma tsara ba ade bongin tadi bongin
0: yero
6: yero kun shi ku mandelan am so da buskar ro futun ga o yi da sare din ai ga dawo kare ke tauna da ba mu tuja ne wallahi a wuri jo banro mama kike
0: am
6: kuma never rote kuma ango maria
0: nya sun gina rawollo ma amsa dunguso ngawo kuma idi disade tana ndo little za chosha
6: yawa
0: lokto shi marina am kare ma dai bashi mu zaki mai zuna
6: kim zaki mai zuna kam je a waje dai ya zuna kwangun ta robin da lokto kulli yari na duwani kam suna da kuma shi mari wanzu
0: nya sun gina rawollo ma biyu ma lodo ma nduso nyan zalan kalliwa da tidin
6: yawa ade wukulai ma inge ga gan gularo la wadin la duyar din sun mojin baka ne inge ga gan ta fazuna alana ka ba su da naira dunyan yakin nan kai
0: dunyan yakin la
6: wallahi
0: eh
6: tauro uro mama ki sai na duka da wallahi an da ruwa wallahi le mun ka su mun a wata sai
0: sai kuma kare mare
6: kuma kare mare gularo la kam la ka anzu duyar ruwa da tuna da sadu kusa kusan ruwa da kono kusa ta nan wata duyar ya tun tuna da hada ngalaro sala din kuma sin da ne man garin ngalaro hada kala su kero kuma sai an ngalaro na ruhun sa su ya ngalaro waje kan bu ku ko waldin yayi awo kuma ta zauna ne tin ruwa gan saro raje
0: a ta lejin
6: yawa nan ka duro gaskiya zauro awu an gero a wata saye da an doka kuma yin talayi da sadan da zai zauna so wallahi sauki so wannan dayari ma day ala selewa fule day ala bari minna kawde fule
0: amin
6: am do radi nda raso ma nda kru be ala fe sam ala kamande fule ala fule kru bari minna minna den zar anda sa
0: ngila askri nyana
6: ne do hala radi awa dorno wa kru ni mari ala samar ba sura ala sunan tu ya kun ala kamande sam dorom era de samarato
0: amin ya rabbi amin summa ngila askri nyana nyiro kasa de mu karatu da jikuru boto allan boto ronyen a dalil doni wokkenan anda kama karanta ba dem wallo numa faraskram doni taman kariya kasu ye kurunno ala baras qur'an me gaga sur faraskram dena taman doni kariya su gulzana a da jikuru sur faraskram de dilan awado ni fantina ma ade nangam za darajan za su fantina kasu doni liwade tedina anda su fantina da jawo doni faraskram de ganza zina ade amso duro taman da yakin gum nom loktu liwasa dinna wallo no ma daji su classroom notelan liwada kando de shima odani faraskram de ngaza zina daji kurnan niske aduro amso da timballum le za niske da fundo ade awodani faraskram ade gayaro sitana irinta daji alalar din de ronile fa cho ala lamarande so da andiro kuskezi ala tanasmaro loktu doni a ngumri allan raktu doni murada andi de duno da kote andi rojo da ji su doni da raso nero umanan jiro preskram da ta urge ita ga tuma bunu tijani kunduwa nan da fajira nyin gapsuna da lewalan kirno

0: ግላህ ማሻላ ወክርንቱ ወክቱ እንደ ሰላ አርከከል ጅምዶኒ ሐውራ ያለኝ ሐውራ ግሬ ሰላ ረዳ ክርኛን ክሊያን ክርንሳ ነው
1: Assalamu alaikum maharami kruntu ndeso uso tusuro kuru adima uso andia loktu adin kruntro hawara ndara sone krenwi na karaw bro selekin kala hawara ida gwenge fanu. Napitra mijrawe buzu kamp ma adie kininga zawe sandia kwa lzungumri ada futu sandinaru itagasani sabayin zana in klan hawara fanwin. Umadune lamara ilmu ya kambazi in ma tetfon ada anga unakilduni askra ladu na ajirea futuwa sodidno bayin zana Nasha ilmu kambata zirifwa gapsina gade nzuswa. Aikindaram na mgilai suro nguruwa la abirni ya ruwa iloktudone duwa ngumre so ada atirina karadene nkilane redajiramo hawara fanwin. Kamil Hawarai. Naptram done hijrawe buzu kambla notina masuro abirni ya ruwa ima adi iloktudone kilele ngumre ada itaga tinlan. Kininga zawe sandia kwa lzu ngumri ada afutu sandinaro itaga sanyi hata na gomnati ya jami muskwan awason bana teida za mradi sana sana. Ngo Kamil Hawar adida chiwakilie Musa Shetima infano.
2: Dajiloktu alan jamido ne suro kampu ya sonda sana maso are putiero ngumri lae ada itaga chaye kilan. Andei kampu done buzu kamsla notina ma done bato done kampani sunaishi done sha natal shoe factory la notina ma alan da sana maso ada dele putiero. Kilele nzaso wa itaga chaye kilan ngo bayendo ne krashi li lafale andere sirnao.
3: Na wacha masaba buzu kam kandani ishe na menari kusa andemi u rota tafizu naru kwa ya wa gumnati elan kwa ya kijinzu faende. Kana ndia ngudu ndia. Ashamu isu na enke laya isu na enke ndumaye awo wala nangaro. Hudu fandi ala sukina tala habana enzi. Isu dadana palma uongende. Kukulele ngumuli laya ira. Kama laye mkwanza laye shiro ripsu ina. Anjiro jama miyoro sadaro. Awla anjiro isa gumza. Ndumaye anjiro kwa isu gadi. Ndumaye ndumaye mwema isu china nindazi. Kududu andie ringi halindia sinina. Ndasu mwaba. Kasumi eni ba ala chingjingi ngumuri yesu. Awla ala taidua ni laya ladua ni. Ndasu mwaba. Samabia neptundi ya maala ala tamaye. Kuruan kandandi ala barasika. Neptundi ya kirtundi ya ngawari nien. Laya andi duwa nien. Kalina ndi dien. Kasumu ndi kamu ndi andulia. Samma gapsuna kuisha na mkone. Awande gana kwe. Samma baru ala yisumochi do.
2: Sendi adu linzaso adi. Loktu ala nhalie lang kashara ikilan. Ngo kishana lafali andero bayendo ne kalakusuna u.
4: Umaya bintu umara. Si laya duwa so kuduma. Ucha dalila ndo laya duwa. Si data adu ngo dili andi. Suno inza ya maba. Andi kala andi suno indi ya maba. Suno rumare. Yakro chushana mai kokon yo mukon min biro wolona ka mombe karengla sokai tada me karengla sokai ko ambe karengla sokai shi ay kin dadi na yo ar ma gosna lman ni na kuru chi mo buma yama awngala tin mo gnama shi ma karem ma baso ni apima gare ba
2: sande jami gultuna ma ade apima sonda ngumure so itagatana maso basa bayna sanna loktu alan jami so done muskon awa ade magumnati daro labitana kala sandia kalakta wuza sokudo ne saraso yaso toluya sandia bana sandiro bana so itagat saru
1: shi bulado ne abaram sidi huma na ba mai ma ade taktin ma gwamnati kre borno sandia kalaksna daji ku alama na kantawa uye de yin kara amma yayi adi shi ma bro salakron gumri la yayi ada itagassa sandi jamina shashima ade ma ada ayaye de ron gumri ada kilelezena kasharu ngo kladin aw haworo sawai chidai falmata muhammad telipsna ada krinyo
5: Daudo ne kasadu gomna kre borno professor babagena umara zulumilan be tartib jemi fitina boko harame sendia zam zina masoda gawan za haya rokaloktu taktin maginta november isadu indi pini luko ulan hijra odo ne bla abaram humana bama kre borno ya lagdi lardu na nigeria yen suro kampu do ne bla bama da sona masodie gawan za haya ro sendia kalaksana jemi gultina ad sanza mewede bla bama allan yallan za swa kininga taina kashoru glenga usa mewede Blaba mai da sona landone sendia gawarin za abaram mai adro kalaktina lan gle ayade ro gamari za layai kumnde ada sendiro kedo blaza abaram mai allan kwafal blade yusufi go aujawro sujinawo
6: alhamdulillah kile sulai salem mun je ma ko zana sai da ga gamdan alhamdulillah amma da yawa du so dunon zu gana ya furu fu ya awra gana gana lenum karan enum marum kondo na fu fu leidi ma bazaka na tarare marun duma ko ndo sulai barawollo ada ya masala ne da bula bar mere har ma first time da biya
5: gumuri brasalake blagul tuna allan ita ga sana da ngawe blaba maye da aula gaggade zinawa walta yusuf ya guljin din
6: sai da zo kudu biya turbula da ko zuna taro ne na soje awwa zuna ne ni turbula an kubdu na yo ni kuna shi marma mu ko mino da na ni malle min futur omer homin a wuri ko jiwa ba a da wuri shi ne a darri ya biya ngagiri daman da bana da sai shirin gai na shakara ji malle ro sa'a na guzana ma sai da abara mino ru yanzu
5: gumri allan aifal sandiya kurno zo kishana fal ndure zo tulura ajafanai baina sidina
7: tuliwa sule nan ne ro ko zuna almai an ya kurno zuna dai alhamdulillah sai sari ne dai a kun gina ra an je tungo gado ne dai nan ne na kuma Allah tor ne ki lu kin ki ko so le so diye na boy diya di am toru ne guri kan maka ron da kija alhamdulillah kuma ni diya guri ma kuma ne ai tor a ne na kuma
5: ade flezna sandiya yallan zassuwa surole wine gumri ada klele zana ru Shima done huma lamara ilme ya kambazin ma tetfon nye Mr. Sony Echono ade tawada china. Shihuma ada askralad Nigeria ida kila kilzalad Nigeria drofu tuswa Saudin. Nasha ilmu wa nzirifwa ade ma zundu zone zamane technology la notina ma adin kunten. Shikwa Sony Echono ade. Ade da bayangono kintawdu ne meye kaunzu findin arakin aro loktu donye chidaram askarai kre abuja idro ningi tanasya arab sunan. Shie guljindin gauna kil ade taida zu muhim tanaso jamiso drosro nilewa ilan in musoda sondaro. Kalaksi indin kayama done askaralad Nigeria Lieutenant General Olifemi Oluyede ade. Askaraza huma droflezu na ningi done tanase ade asandiro rup sunalan. Ade makuru kasadu done huma die da zizaksuna. Bana zado ne hazen ma futu soda na sha isaptina adin kudwain. Jemi kreyo bi chinza ya kaleksana angau na shanzan sala idi eda kalewa sileiro itaga sanan. Ngo bayen zada suru hawardu ne wakilde kreyo bi alhaji sharif brai lips na adin fanyo.
8: Salam gumri idri kabiri gumri la dikla silein dama trudono daw dikreyo bi itaga tina. Sala dono raka indini garge dono sarang muri kunjoy dono mairi baran zame da matri alhaji shu hashimi ibn umar alani kan elkane me ne ita gatna na sha dono liman ideni godil gadirima goni daudi en jazanan adero Nau dono sala raka indira tina hatta kutwa kunden jemila ya sande karakaji zado na ngumure na mbenza na adero.
9: Alhamdulillah sui ba kalla karakaji alhamdulillah kama ndero gode nyana lak naptunde kama ya alando. Kiliwa sile sari nyana apima wa aziro sari nyana da alhamdulillah kama ndero askar nyana. Ala sae bali kiliwa sile ala ndi asuru. Inshallah.
10: Alhamdulillah askar nyana kama maya alaro. Kama ndi ya andia ngumure ya lo itarapsena ya upende ishi. Idi fungena e da kaman da ala ndiro mu kwanza kamillo cho ala ndiro ndile fa doftin dile fa cho ala lar ndiro ndile fa doftin dile fa cho ala hurmo do suro kan tawo do daraja da yana de ka ngumuri hurmo do da yana de kaman da ala ndiro hurmo za cho alhamdulillah ala huya ka wadiya sa de
11: barakallahu ngumuri anga wadan ngumuri ada garni mi
10: alhamdulillah shi ayo so futle jinna da yake kandaram de hutu chaye dun gimiya hutu kuma da dun gimiya wadai lai zagade kam nin ganza da alhamdulillah
12: sun kelmi muhammed ala ndiro ko dilewaci alallar ndar leftin dilewaci
11: futiro ngumri ngawe da ngumri ada garni
12: a alhamdulillah alhamdulillah
8: hawa dole pandina de kren yubedin daman awdo na wata wa zira bentina na shadu na class lane da dana son ngumri da tinaro bentina
5: gwamnati lardu saudiya ide bayana satuluna kala jami million falcon goli true ride shi haji done sadu indin findin arakan nada ita gassa daudin jami duyar uyede lardu nigeria din kasharu sana Loktu dane shi cida arafai adi itaga sailan ne kamla fallar da Nigeria adi alayin za sarambuna ro bayantuna shi kam adi kre bauce nadu ne yim larafa cida dune arafai da itaga sana mustalifa da kaduzenlan alayin za cirumboro bayan de flezuna lamara ngamriya wuzna dro waltiya Jami birni yarwa iso die loktu gultina ma adin shinim gila so ada atiro fasana rwa. Tenaso duwa so ada angawu tidin lan. Ngo kladin au hawaro wakilde Mustafa Abubakari lupsina da krinyo.
13: Aktino ulo na imdo ni ngamri lai so adi isha so nguruwa iso lan. Jami say kada waso. kundulo dabba iso shoso fuksa fizan kalala yesulan gali abiso dalilo fizan ne kalalan goro shiti la falle bayano sanawo
14: assalamu alaikum umamuru modi ngara namana ngoro kanjirin

0: sana shara rafi ata mare gotin ba kuma na shara fita isa kuma ro tuta ina ka dum na tidi kalanda mata kila gozo
1: ne lama gultuna ma adi kaza da langoro iso sandi no to zan beji ya go kala adi en bala mala falle bayan no sarana
2: bala modu zanna ngara nam ay mu ngari aru kala kala so sho so surungula lan pipi zan yale a awdawa ando ando ana sai de suku kamla awu gulluma fanjin kuru kamla fanja ay kalanduro gayi ba gulluma mare
1: kurusan de katafala gozan masombiya lama gultuna ma ada kazi ada kalturo ngo kala de yin aw bayan no sarana
2: wa awu kampale gin indiye gin do ando ana yeso nan kali yeso kwa kwa kamla ar manan fanja ay lama nan fanjin ba kwa bi Allah tar de surungura idin aw shigin yo soro do ando ana soro kayo kayo yin bi Allah tar de yin aluma kwa aw shigin sarun furungura yure a san kayo kayo gulen
1: ada shima hawaro kringo wa ta na so lokto ne gamai la yeso adi isha so ngura yeso kala zo le solan jamisa e kada wa fizanye kalalan abi kasa do gotu bana jiriye so tere lama gultura ma ado luwa matinye lan
3: ngila harami kruntu nde so daji hawardo ne Mustafa Abubakar Allan dare do ne hawara lokto ade drokeshi amma ya kawo kare chotto samge chindo kala hawaraida waltike kala kike fano suro hawande ku eladin fano na tram hijrawe busu camp ma ade kinin ga zawe sandiya kwal sun gumuri ada futu sandina ro ita ga sani sana uma done lamara ilmu ya kambazin ma chatfon ada ngauna kil askralut Nigeria futu sa saudin sa bayin sana na sha ilmu kambata zrifwa gabsna gaden su swa aikin daram num gulai suron gruwa labin yarwa lokto done duwan gumure su ada titin na kara adinin plan ne dare da jira mu hawara fanuwa daji harami kruntu nde so susu injiniya done lokto Allah wannan dia kilsnaro injiniya Mustafa Muhammad Mustafa andiya ne ya sai lokto nde fuya kaudo kliwan tusinyo Eid Mubarak
4: Hawara adu Rukayya Ahmed Albe Nindiro Krazu.

0: Gila, masya Allah, keren tu. Kemana dia keren tapa dia mau lalu mah para skram doni darah sunni kerenin kelami tapi skuskun. Nota uwa filan zega FM melan para skram doni tanasi barang gemre uma kanto pun tu jani kondua dan diro ita agat kekian keren tu. Zawal diwa mana sepur uskupal dia lar fal uskupal dia arak sepur aw sepur lar sepur fal u dia indi sepur lar arak dia daran nu bonuin. Para skram ada tanah so kerentun jero daure kerentun dia berniap bela dia ro. Duso ia kenengga kuih dunu zna. Babersi akar o si genami a nera yeri ak. Daji ada dia dalilan kam guna karun zero lezu rupimba. Daji ada nai dalil adilan darasoni. Da ko ne kerentun dia so duro para skram la tanah se daurja. So ndiye zawal waya mana idin ni ayi tamu kamza yask arask sarana loktu adlan ningiza da rupturo. Da jiji faraskram adlan fayda tiye karuntu ndiye birni abladi ya wasoro bara wangamure wakulena. Ala bari minne andia rupsa ala suru liwa ilan kilele odo ningamure ada diyo. Aji zaun de waya mane aduro gamia su mbulimi adaji kangalimin amum doni loktu allan changayina babarisha karo bam yernim yak indi au yakuro biani mi role num na amba masola au bula rolando lenum na amin la so rambeja daji kruntu loktu allan bono liwano ndarasonin hermamongo nan kara Benishekin kara, mamurin kara, guyon kara, konduan kara, baman kara, kawo moto ye baro, ningi marab kumin. Daji zao ndede kata. Rannu, furaskron duro gawin. Sipur uskupal diyo larfal uskupal diyo araka sipur. Ngo kamdi burusaleke gana. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Naam, duma na jindan bo. Nam.
1: Aroma kando e de belemo wono ma la jengoro bore
0: te. E de bele ninge burko ne baranga mri.
1: Alhamdulillah bo rasala ken fato ndara san ne kuro askan ya kuro mero baranga mo de kulunga. Bo kendi me jemi de wa fanda ndawa fanda ma sama toro baranga mo de kulunga. Bo kini ya ke me da jemi de ya rapor noi. Mero baranga mo de kulunga. Kuru kundiyo me jamii de chati ya Cameroon na Nigeria sama soro bara ongo muri yokulona.
0: Ngela.
1: Kunda jamii de mongono lakar gamani te yoro bara ongo muri yokulona.
0: Ngela. E de.
1: Kuru kama wapanji na wapanji ba sama soro bara ongo muri yokulona ba wuni tani kanda akiriwa sile yintine.
0: Ngela
1: askrinyen. Aro wakando e de bele mongono wangoro bolerti.
0: Ngela e de bele nyura askrinyena lakto magonum. Faraskram dabo tumo faraskram doni. Ningye. First come time. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zo lum kongona Mustafa ne wato ne andi abuni. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ni zo lum kutu Mustafa ndiya andi abuni. Sufur uskufal diyo laar fal uskufal diyo arak sufur da shuma zawal do. Aw sufur laar sufur fal u diyo indi sufur laar arak diyo diyara nuri jaram nuyin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zawalu mashallah. Muskufan dimia andiya abuni. Muskufan dimia andiya abuni. Sifur usku fal diyo laar fal usku fal diyo arak sifur. Aw sifur laar sifur fal u diyo indi. Sifur laar arak diyo diya irannu fanduin. Sawul de gana mashallah.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Yawa garangala tabare zan rabon su din. Numa na jin.
1: Masari mai, masari ma gure ma na jin.
0: Masari mai nya krinyen. Baran gure.
1: Aide, ya ya gurin krok da na mera kiro, gure da fara gurguna.
0: Ngila ya na bartu magana da krinjin.
1: Sai kun duri gurin krok da na mera gure da kiro fara gurguna. Yawa bai fatura da nanya yin yana bincika nan bai kire wannan gumuri din nan
0: yawa ta mangana nya karzanar
1: gurun gana nan mila kire fine koral baga na kire wannan gumuri din nan
0: are jima marin ba yaro duk kalwan ma
1: are babu ki jani kile wati no
0: in kila askarin yana jira
1: alan dara sonna kol
0: ami ya rabbi jira bulai nan da bomun
1: Voilà.
0: Ai su bala dede. Kamun zan ku dole kutu. Sidi mamure. Putu gun ne le lokto anan cha motor zuwa yishin gullonwa. To ba gana ade sha sabcin ba. Yaji allo sutuye amso dutam ya marta kasar zai. Ningi manda chuntuye. Lifaza kam waja soren dum za soren de. Gana kiske. Awa ningi da mamata. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam babun nan da lawatin.
0: Kilewan duma na jin.
2: Sama na jin ganna mardan.
0: Ingila ja krinyen faraskram tanase ngumuriro.
2: Ade. Alhamdulillah ndan ngumuri.
0: Alhamdulillah.
2: Ala bali min na kaune sare.
0: Amin ya rabbi amin amin.
2: Wa krinyen so lokala jero baran ngumure mana.
0: Ingila ta mangana dukniya da dai.
2: Min de bula min gona yero barra ngumriya gona
0: ngila mashallah
2: din de ngoro ganga marero samma goro yero barra ngumriya gona
0: ngila mashallah
2: mari go valle so mar habe ngoro go kreeri ma samma goro yero barra ngumriya gona
0: ngila nyiro askrnya na
2: samma goro yero barra ngumriya
0: ngila mashallah
2: Kuna
0: kozu
2: fa min dai.
0: Ndu.
2: Ba
0: na wai na
2: ma.
0: Ah, saboda gullumla.
2: Ah, dai dai ara lokta na shi kile wanda rutu shi yar bara nure.
0: Ngila masha Allah. Ngila askrin yana jin. Faras kram dur ga shehir masa jin.

0: Gila, masya Allah, kurutu. Waktu ni sami okakal. Daju kuru fella doni paraskram puyero. Konya paraskram di doni nduklawye. Paraskram nduklawye. Tanase baranga murero. Malamandi kura kura indi jimdi haure. Lan beji. Abro salakin sanjiru awmana da ye. Kalaza bezea. Daji baranga murero. Ndo kurutu. So iloktu ala da ye. Genuine. Tawangina malamandi da urta isala.
1: Nam.
0: Mukoy kumburam din
1: abba bala mala jamat
0: nam
2: mohammed kamsalum
0: mohammed kamsalum abba bala ma ala amat tanjim di hawre lan program de ndukla wero to ngana am so dia azol waya mana itul jezin program da gam sen di program dro rupturo da dia ada doni program ali lan kam patulan dana e to gara su program dilan korwa sidin da ji kuru korone fol folle sen di ara kambe su rofato ilan suro koro a shima dai amso da ma duk roza zuza lanza boza gulsa gullara da je am suro fata duro yeno am dia ga ga zafsan nun da su yayi kollata a da ji sifir usku fal diular fal usku fal dio arak sifir da shima zawaldo au sifir lar sifir fal u dio in di sifir lar arak dio futu gudu ina dai koro falfalle sendi arak moye lamar ngumre dai suka amsa du tumangana sonda boza inguro amai zawlu kwa kata proskram duro rasata min kala zawlu waya mana dai gultuna dai lan aji futu gudu ina dai koro sendi arakano sendi arakade daji amsuro fato din na banya la sai dai banya muhammed kamsalum
2: dai auro ishana da so ro dai ande din baditya
0: yawa
2: Allah don da am da
0: da arman am jire dai mai kamsalin koron kan dawe je no
2: nam kai bro yadu mai
0: yo
2: yende
0: kam kaman zide
2: nam
0: rozu zujo rolane kal au dai futuwa sun gana ade
2: nam
0: au layawu zina daji kundulo ano showa de gairtu ono amsoro
2: kundulo
0: show
2: kund show rubia dabai bika
0: ashiado atana rubia ashiado mangana burino marefa kono
2: kundulo de pembe
0: yo
2: kundulo
0: bi ashi kundulo ono ai show gairtu ono
2: Show ma ba show no atad ma show
0: da so no atado gonongi
2: we la wanzu kambu bozo surondun surok
0: te mangana ala wanzu bikaro mare kam de lay buljim fangona show jiri
2: da bay hukti de kare sore hukti
0: na dai are show ro fangana mare te mangana shi kalma shi mara faida to wa biya awu su buriya wuzna da ndaso kundulo ndaso shoro gairt mazik
2: ah da shi kuma ngalaro so dimiso kuma gairt ware singari
0: ngari yawa
2: shu kundulo are
0: kundulo ayro gultin
2: kundulo gulza kundulo fe be kundulo kore embe
0: yo kuma ngalaro e kuma bika e suruna ngalaro sururo olono ma
2: ah shi ngari
0: buri ndro ngari gulze ma
2: kundulo
0: gulze ma
2: ngari
0: kuma ngana ndire nan kan maro ro
2: ngari
0: se zo lwa mana ro tulan zo jo yai
3: kane ndi menze de sandiro nza yer zain ma de
0: yawa
3: ngari
0: ngari yo
3: nga ba na sare fuxen
2: shima yo fuxen ma shima sho
0: shi kuma a fengai kala zo zo le shata mi sore nai sho
2: sho yo
0: amma roza ka du atino lo no ma
2: shi ngari
0: ngari gute
2: yo
0: to magana tirana ro
2: nam
0: a shi kuma hangal na sa kuma kondulo ro yo no ya changa ina ngari gute da chashi ma
2: ngari shi da shi mangala
0: ngilao
2: ade
0: shi aba bala mara walti eno
2: no
0: la kan da je
3: la wuda kan indi me duno ya kwaziya
0: indi me de shi kam lela rozu zuwa kare so kare yo no mana da ta mutu wono
2: fatare sana
3: ah ne fatare
2: fatare sana
3: le tare nyoro dai hutu no mana ro kare so kare yo are gulzaya kanuriya e kayo da buri lajin ba da
0: mana la be ya surai
3: Ha dangama dangawo kanam kaulan ai gojin da ya kare so kareo a wanzula sutuna beinan karo ya kare so shi kare nan karo buri lajen amma dan lambo
0: kai
3: lambo kai yo
0: yeri dan lambo kai yo yeri ai shi tilalai
3: kuma samun gum samun ba wannan samun gum kudum kare so shi karewo nan karo ya kayo da buri lajen ba
0: ai lenya ne da mana ya dio
3: futsu da nyoro gulngana ya ha shi danga danga so dangao kanam kawalan ai gojin shi kanam da danga da dunon za ko zai shi danga so danga chido zuinla
2: zuin
3: da jik kanam da kawalan ai wo gojin
2: sa miyar da ana
0: ma da ana ma fa'ida jin ba
3: yo kariyo so kariyo
0: shi kawalan kanam ba
2: zuwana man awuriwa ro kanam
0: kawalan ba wa
2: be zuwan ma blai ro gozu le jin do
0: fa'ida jin ba
3: jororo gana jin no ya jororo gana jin no ya
0: awra zuin ba
3: jororo gana jin no ya kawuda awo jin ba kwa diyon gaye so atu furtu da yazo
2: sukati da man lai gozu sha gozu le jin do kuma kawudun na la zan lai da gana jin le jin
0: ajam makalama ara dub da ai an yare din awla biya ne dai awla kunurtu la awla
3: shi awla karma
0: kamla moja kamla
3: moja kamla romo jimba awa nono ma kuma awla da cin derin bayarniya nan ga yilan wane soye
2: wane
3: so allan gara gulti sawajin baya ha yo kun man da ka awlan nare wanda ya burzum da
0: yo
3: daji a awladu wa hoksin nam nam dai
0: kame gozu kilan zure
3: adin gayi gullum suru awlai da fillati da wajin ba wanda kame cin den losar zure
0: Allah faragram dai duk lawe da rasa galabi ta fiskus kun da uwa fillazi femelan Dr. Alan Malmade Muhammad Kamsil ma abba bulama suron jimdi haure lan na kwata da ji amfatan Dr. Alan an da jese ne be sibur usku fal diu lar fal usku fal diu arak sibur dilan to bangna faras kam duro ndiyai raks gain gami a koron be yin da yi tare ro korumin amda de kuma manyu dun fa ngamure san ja kul zu tammi ma diya rasa Dr. Alan tamino tumai yan beji a da ji kaw boto an go boto gana re an dia war nono assalamu alaikum assalamu alaikum nam ndu mana jin
4: ba ko daga mana jin
0: ndu
4: modu modu
0: modu ngurein
4: agalari mana jin
0: bulai
4: agalari kazalari
0: kazalari
2: kazalari
0: yo kazalari agu Yo nya fanyen ai koromu
4: Ah ka do biya shi
0: Kinda menje koron dia rak
4: Dan bas
0: Hmm
4: Latin hor ne Latin hor zapata
0: Kupan me zapata
4: Dai indi ne ro
0: Kindi me a kindi me zapata baba bla me zapsuna
4: Ba ba kinu
0: Yo kini ya kime ro no daba tuya ono Patoro isha awlasha awlasha dubsen be yagulin
4: nam
0: awodo e daba rote ndubte kanurilan ayono
4: no jero handa penda
0: ah
4: dalen yeke
0: dalen misu jere magire kamar so kore nado isha dubsen ndu ayilan botinono ba lo man suluna shi
2: lazy shi non
0: da lazy shi zai ngo kamla gana assalamu alaikum
5: wa alaikum salam babu ne da gani kan diga
0: na'am duma na jin
5: na'am ba gure su sai mari ko hole
0: na'am
5: yawa
0: kinda men je no la korombe
5: ah korombe
0: ai koromu
5: au ga au la gun tura mai gun ga da ji ya wora sare
0: na panye
5: aha duliya yan da nora fari fari
0: ndu
5: ai
0: mate
5: a ga ga o zumango
0: duliya yan da nora fari fari
5: ah
0: ndu za o nan den mam
5: a ga ndu ya sai ni zo na la campo ne ya zafu
0: yo ngo nya kirin sai sai ya
3: ah hormoro uya hormoro hangai zafu
0: asuzi
3: zafu
5: ba zafu ya

0: gila mashallah karatu pray amashati mayim kakai baranga mriyo jemin gurwa surabla yero adirinum klin zairo daji fella faraskram die duro wolje em faraskram doni dukla en gobot mala kala zawlen zawl duro
1: sonda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: wa alaikum salam
1: ya kan da to kliyo
0: kliyo de
1: ngara do aro ma kan do e de bele mun ma wala jin goro bolute
0: e de bele faraskram dukla e gama koron dawo me enje
1: alhamdulillah kuma mun ala ada faraskram dukla e daru sunan kuru ba yitar uzo uzo tinde gon lawo gade ban gumu de aro fa nan na sayro kiza tilam ne kanu de sayro hatta nan karu ma tawon ban da ko na to non sukuro
0: wallahi manyu wale
1: faraskram da ita gumu yana
0: wallahi
1: awo gade alhamdulillah sai ala kuma mun ala faraskram
0: jire
1: urukuma kan rukin bi me zafi ya da wuri zamu ge
0: aw daba tudia patolan tierin da ai robo den nono
1: awre ga jere da
0: motan
1: jiro gole kan rumi
0: jere gi na re sha tierin nono sun zumbe kan rumi nono
1: buri ngilaro
0: e de bele
1: Namya
0: ngila zamumi auro zura da zamumi a
1: yo ta wurin ngila kale wasu da yanci na ba yanzu ngila ngila ala kamar
0: ka kurkanin ba
2: ngila masha Allah askarin yana
1: aha ngila kale wasu da yanci
0: ngila jira askarin yana e de bele mun gunuma kartuwa da sambe se e de bele oro zoro kasada assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ba mun gani kondiya
0: nam du mana jin
1: Baba
0: gana jiwar
1: ba
0: marulla.
1: Baba gana nam. Awo da larko ke mari shor mana gudan su.
0: Yawa har za mu manje duka kallo. Shor ma kuma zai rozu. Ingras ko jira jira. Baba ga za fa sara jira. Baba.
2: Nam.
0: Ginda mi jeno.
2: Da kin diyo mi.
0: Kin diyo ya. Ke ko da kin diyo mi loro. Ga tuma diyo lo. Zai furre sandila arsom tuono.
2: Zai furre sandila.
0: Kurowa la kambaina bet.
2: Ah na shiga waso e kawai.
3: Wallahi shiga
0: waso. Awana kuma sai kuma su baya.
2: Shuwar babo ya da ternyiro dai. Kam sawan da liyare. Kan zikala kaskayin wajin ba.
3: Shiga ba sawan zo dono.
0: Ba mana alfafina da wuri ai gana tamina.
2: Daji
0: fangami bey
2: sirde bey sirde duma sirde tala bey anuma ya sirde bareran bey anuma ya
0: kala sirde ya
2: are sirde aw fur zai fur ya gole ya dai bishiratin bey bishir santan bey anuma ya kuru miris be
0: aiso e miris awjiri
3: zaya sam zana de suron be
0: amma awjiri ndaro tikin awla so urubu klaro ni mako har kuma
3: da wani
0: arko yaye mako ilmu ya
2: manu ma da dinaro hunya andi anyar mana cinyawa kormiya da nye tiramin
0: absurd kuma tirar mara ngundu so radio da kurti da sanar
2: yo wuri kare furre yan ladikin ladin
0: jire mana kaza da mu bushe
2: yawa
0: fandena Labba ba shi gaba gata muzina dero
2: dai surofok beldo ne kuma sha
0: belden bo kirjin din
2: surofok botin ma
0: tawod yi relaxion ale
2: relaxion kuro
0: aya
2: da suma
0: je timbi surofok pure dilan
3: relaxion da fofure
0: fur a shigi shirma je ma kuma zamane miya nji dinar ya rosa din
3: njiri sarsar la fanga mi da sai inda babu na
0: yi yo a shit nungui
3: yo dai
2: yo da gole
0: yo da fondi ko
2: larnu no fondi na
0: la fondi sau via hula ndanyo
2: o direta ngala ya
0: fa la ta ko kam sul madero
3: ah
0: kuma zan man nare ro ya to la ba shi gaba shi sikara
3: tabarakallah shi gaba da fondi ya ni rasan
0: gila la bala zuru
2: rinzam so man bai ya
0: yi rinzam mai ke
2: wa da ko ya
0: wa ma
2: Rakatu wanda na yangala.
0: Blari ya kuza. Assalamu alaikum. Naam, kinda menje. Kinda naam. Zolum kutu busko fandima ndiabo ne super uskupal dio lar fal uskupal dio arak super. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam babuna tijani
0: lale o shen duma najin
1: Abubakar Abdullah manajin bula filinan
0: Abubakar Abdullah yin ras kan yana faras kram dukla yabon
1: da roko rakin arak me she
0: kun arak me anu kun arak me de ba kime jire aro no kun warwarin na musutu de ngla yin wadara awla jawro cina be yono kuma nze wa boks roe
1: ah I don't know kwane
0: yo
1: woka je kinda
0: yo ka anin fanye
1: trailu ayon
0: trailu israilu ay
1: ah
0: ah ay manum israilu ay
1: awla shira gulden mambe
0: srai liway awla ro gulden
1: way
0: ay awate ndu zabchin
1: ah malam dire kin ba mamad kamsul moye
0: mamad kamsul moye kana
3: ah wurmai malami bere ababula mabe
1: ah malam dire range kin ba we
0: she shiro da su kin ba ro nyin ma jono
3: da kare kasu ye
1: yawa alhamdulillah adu washe
0: kare kasu ya israili wai are kare kasu ye zafzina bashi lo mansulo na de Israeli way ucha jiri awla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam
1: abunu jari konda
0: nam
2: shugaba alai kai mai kare fure lodo
1: ari da gungun yayi dai mare
0: shugaba ari larro largna gira
1: ko o sai abu bula mai lamar da sama so suna ya da awo sai kuma waro
0: ai kuma waro ne
1: au a zuna da kan bille yin ne ta ba no
0: ade
1: kanodi suro zu ya mai
0: ta kana de
1: anda karro za ide kuran zu la tari ni magun zu ya
0: yo yo
2: wuri mai
0: kuma lar duro lar gi rakira gulungina fa ya
2: kam sawan zu dalia gulungina ya
1: idi gulban din nafkata do baji gaga kare afure ne zaab ko na de arburzum de gai
0: yo
1: ka le tura manja sha ile din areba
0: ngila kuma sai le larduro larira ne wa larduro ba larira kana
1: ngila ara larda larda de dawo onjiru klima
0: findi uskun menus kun
1: ah menus larade
0: menus kun menus kun
1: larba ne klune
0: Wushe
2: Findi
0: tuluri
1: Findi tuluri Ya
0: da iya Ngila
1: Talaka wa nilezu
0: Abi ya rabu lalemi
1: Dai Nyipolpo lalari Kanduru yizami na yayana alo ikimba
0: Ya wakani edimbi wano Kundiyo miyaka
1: Koro
0: araku chama pandi Koro araku
1: Yo
0: ba Yo shingwa mbe Indimbe Pale zapti Akuma shimba ba Kime jiri arono kon warwarin na musutu duk ngila yin ya da rajawa ucina mbe yono
1: yo
0: dawa unzir manyen
1: yo yero antay diwara ya di kon warwar la yi min no
0: yo wa har ma waro su su
1: ya ya na de pero aunque y que kala zam no rese re gumi
0: ah bata mon ma de ba mu ma ya kuma
1: yo aha dai kuma sure Shua. Anma ya? Ya kin a wata din kurum.
0: Ah, ndiri ma dai shi burai din. Shuo din kunduro kunduro majinsu. Ai shuo majinsu kunduro no. Ngari majinsu shuo no.
1: Yawa.
0: Yo, a korodulan a ta wadu su shuo da ta yana do amma shi dai korungumze. Shuo kuma shuo da shi zaptu kam lai ga su luna. Daba jure din.
1: Wande kam no zin yin show gutiro na lan kodulan bozen
0: yo aizen
1: na lan kodulan bozen
0: yo
2: ya ne sha kodulo ikere se
0: yo wande shoda da tiloro gutiro
1: goti yawa
0: yo fanji kwa
3: ba so
1: yo na'am
3: kaniri ndara so gade kuma riula are kama sama sefaldo jiri bayanze yak sana de ro kama shua shua are kam toro no dana ya cimba wala
0: shua shua amma nun gari gari daga beya
3: ade
1: toro tamta mai ma wai kam to don gilla da julu no e
0: ngira
1: a kanori dere toro garla a otuna
0: ngira ngila askrin yana
1: dai kawri baldare be awo ki kurra korwade awo muri gutin niya kuntulo gutin ba kuntulo rufeer ma kuntulo dai kame ya sun zuga de gare amma ki kainya ki gawo gimiya karimu a samazo
0: gari gutin
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: ngila askin yana nyiro ushe kasa de mu faras kram duro rubtu mala faras kro assalamu alaikum
1: alaikum
0: wa alaikum salam
1: mohammed borin bolorin
0: mohammed gurein
1: bolorin
0: nam
1: koro ro shoda
0: koro falin go gabsina be
1: wangala
0: koro duwo no wa bana no furtie wo no mana datin mu ne
1: yo kemi kam pao yemi amna kam kemi da ozo no
0: ayzu
1: ya sa la kai da wani hawo
0: ade da bari da ni gon ma de
1: kam kemi ayo no ne
0: sin ne dai
1: kuira wala no
0: kuira wala no Do ya bana zile sir purtet ari manzuro la bulo no
1: yo ta kacem dina furo wa bana no furte ona
0: yo ari lamar chemnim cheme
1: ari
0: zamuma ya akakalduro futuro zuzuna ra zamu miyai amma wala da samun gano a sha ga yarduna daga gana ya cheme zai kuiro wallo no no asku jera jero she kasaduro
1: are
0: kor karam ba
1: ajele waran mu zamu ma
0: awi ya zambi malma me ngon doptana da zawanza
1: yo ba koina no
0: ai man
1: koina no ba koina no ar moragu da ba koina no aro zaudi yin
0: ai zamanu
1: zaudi
0: a kanuri de nok man mor ai akon man wa de moria
1: ba ko ina go ya no mor nga da falzo ka modu falzo no
0: yo ba ko ye na da ma ya gulzu kanurin na
2: yo ade talam kan ma fasarti ya matsu
0: ai farzo no
2: nga da
1: ka modu
0: falzo yo ba ko ina an ga ma gulzu na sai ade ma talam da ngira awa dufurti da kanuri no
1: are ngira
0: skrinya na nyoro kasa da mama amir ngira karantu da yeto su waktu kana dalan waltiya farskram da koyi

0: Shallow, Adi play fatal like Rinia. There are some clammy tapis couscund, Uafella epimelan, for a scandal in Duclavil and Malman, the years and Juma. Mohammed comes in Ababulama, Alamata, and Jim de Howard Lan. Napsara Crawford has grabbed the Bara Gumri Surulan, it haggard cane. chai baro kasan zaro askirata na sumaro waktu doni ngumri alan loktunza anjiro sadi paraskram duro isaraptana duro sanjiro askirande tanasi nandi loktu alan patula nandia namuwa krinuin bonua koro ikuin adi ma koro sodazam nuin diro askirande tanasi adama wa paraskram denga zazina wawuda tamtam marudim tamtam zu nduwa nduwa na usui kutu techima nganzate aji suro paraskram dia dan futu gulungina idi kusoto andembeji aji amfato idi rokoro itagat ken koro ndi fulfale sandia rakudu ala barasika amde sodu kudu kasa dizana koro ndi zaptina daji wane madi brin lagi gain ma ngobo utufandina. Assalamu alaikum. Lale ushe baba gana gurein bo man ya
1: ya
0: fayen
1: aje fayen ona wanda ga nun da zin je ona hudu ta mutuman go
0: yo ndunya ta muzin
1: a ba zira ma da yaro yo ku ga ne ma da wari
0: a ba bura ma
2: na'am
0: ayeno aje fawo no wanda ajam ni miyo
2: sorofen kontrol da sorofen kontrol da jin baya abba bula ma da yaro do kiskar ma taladiyo
1: akir ma dire
0: eh kiskar ma taladiyo
3: sorofen kontrol da jin baya mana
0: eh da jin baya jin yaro da awu mama
3: ande asena awu mana dana awu
0: awu du wasu gi mama kamsin wasu gi
1: nam asuniyo
0: kin da me yen wote bai bu koron der ma bawo kare koram gade biya
1: a gare ba
0: koro koro mun gare azab suna ya
1: na firaji Allah
0: ngala masha Allah ushe ba wagana ushe kasadiro yura askrin yana waktu magonum faraskram da bonum koro mikum koro ababula ma ala ya meti kamillo azab suna duro ndi ndi sura askrin yana. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam
0: nduya
4: aisha bulabudini
0: aisha bunguro bulabudini koro mbejuwa
4: abi
0: yawa
4: kam le da class tan kai ya kwan zai jiro ni kula ma ta jiri ra kram mo ne ya kon ga gari yono hudu ta mutum
0: ai
4: kon ga gari yono
0: du zafjin
4: aba bula
0: to baba bula kon
3: ga gari so
0: ai wa zati
2: Clarion. Si nyari de jili indi road. Wa mama re?
0: Pan mini aya?
4: A nya wai.
0: Yawa, aba ingo korom zapchin.
2: Kaulin zila Clarion tartuna konga zoliona ya. Aodo ne konga de shiro gulzuna mambi.
0: Shi mama zin ya kuma shi.
2: A sunu ma.
4: A kin mama go.
2: Ya hangal kadam kalan ya. Shi adam mana de. Lariya. Da ji wone wuye Clarion tartuna.
4: Da shi wanda ya zasu.
0: Ya Muhammad.
3: O kudo fantu ba fango ko.
4: Kana nan no zuwa nan ma ngila wono.
0: Nan
4: zuwa no duk nan ma ngila wono.
0: Ayo.
2: A kun ga zuwa nan no zuwa wono.
4: Nan ma ngila wono.
0: Aiwa ma nan
2: Clarion sina.
3: Kalama sina.
4: Kama ga
0: ndu zamana gulzu
4: da romana kutta ya kalan sa kira
0: I know zuwa kai amma ya jo
3: zuwa no duk na mangala
4: yawa kore fallen be
0: yawa
4: awa maye wono
0: awo amaye ya wono ai zuman
4: tamatun
0: zuman ndu manum ndu zabcin
2: yo kolleni ya kallemin kolliya am anya ganya gulza daji bul kriya bul kawar bultu ya suru
0: ngaya ba suru na wallahi
2: shi ke awosu kasuro ya kasuro de leona ya nyari de pollono kasuro leona ya
0: na wani marek ma shi badin
2: ne mi awro kongazori kudiyono asunuma ya daji shi awodo ne kamudi sedin mahallo sedin manno zina de she kedo ya shi kam kwadi kamuro no zuwa ko de gullono
3: yo kuma nyari kuma yan da yana ka sana da sorna marwatan kwa Allah
2: shi kalakarta ya gulzu
3: nam yo kasura shi
2: kasuro tusko
3: tusko.
0: Assalamu alaikum.
3: Nam
0: nam kalewa Mal modu nya kerenyen.
1: Mal
0: modu kam sulu mo koro.
3: Ala no ngona do sulu.
1: Adu kuyu ra dira kaliyo bana tu wono.
3: Nam.
1: Adu kuyu ra dira kaliyo bana tu wono.
3: Adu krewe ha.
0: Nam.
2: Kamsu kamsu runa mare gullimi do nyendi so amda faccu ya.
3: Mm.
2: Zori akrewo zuru.
3: Zori krewo zuru. Mm.
0: I know. Panting by the Ghana Cup come June.
3: China Bana Bulimi.
0: Called Mana the Kamzu Kilon or Pan.
3: China Bana Bulimi.
0: Ungala Pantia Dairo.
2: She bullado. Nabulin ba to Mangana Adairo.
0: Aula de Edia.
3: She bullado Nabulimba.
2: Hurro good then.
0: Aula de good. Te mangana mutu kararo ma kar
3: wanzana ya tsaya
0: katar
3: kam kaza da
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam babu ne jan kadiga
0: na'am
1: babu da sisi mari bo folle
0: ngila babu da su walti makel
1: ah gordo kai ko ka ba ko nda woro zafa
0: gordo kai ko
1: ka ba ko
0: ka ba ko
1: ah
0: ayi zamanin
1: Pasari
0: zaman manum duma mden muradam yo gordo kai kawo ka bai kawo ndu zabcin
1: abia ndu zai kam zabcin mariye no to zai mariye zabcin
0: kam paton nafsuna yayi rasu zabcin gai ya
1: ndu
0: yayi ga zabcin yo
3: ah de bulai na
0: bulai yi wono Bulan zadu.
1: Ah, yok ya da da. Bulje kamu sefeza kamu andi kemi do ku sefeza kasuro ni ono kasu bula dia ero.
0: Mhm.
1: Da si polma ru gum ke sefeza dia ero ndi kel taptu ki ka sembuliu.
0: Mhm.
1: Kam ngam bila da sefeza kedo ya.
0: Mhm.
1: Ye bida e pole lan kan kan lo si se ero yaktu.
0: Mhm.
1: Ru ro kapo je no.
0: Mhm.
1: Yo si do kuma gum bila ndi ji ni mari da yi kuma si daro gordo kai ko ka bai ko no.
0: Yo shinji fizuna ye ka kallo chondo shi fizu ye ka kallo chondo ta garzi
1: albaro mana nyari do dai kuma shi zaro ya wani wana ya namu ne gordo kai ko ka bai ko
0: yo mana dai are furtin zo
1: are gora dai
0: gordo are kuma shi cinim kasa da zugom buroi da ai maro tu da male zero churo
1: are ba mana do mana nim cemiye ya
0: mana nim cemiye nim cemiye bida jimba ngira ba godu su nya askanya na kasa da mu mana pantina mare ba godu su si mari bo holle assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: na'am du manajin
5: babron labro ko
0: kele wasile
5: umar manajin gajirila
0: umar gajirina ndia bom
5: na'am
0: umar korombeya
5: Ah, dai cosa fai sana di dopo uso che si abbona
0: la luce la luce no
5: ah corombe azami
0: ah corobale
5: ah io dai coro kaki ai kakin
0: kanwe ke
5: ah io sura din kam ababula ma muhammad kam sulma sai diro fai
0: am pato ne me am pato ne me
5: am pato laro yake kin ma sai da yake coro lanu dai sai za za tinna so
0: shi baba guduna fa miya
2: samiya roda miya mana miya fa miya kullimi
0: na ba suluna shiriyo no de ha
3: riyo no gai
0: assalamu alaikum kiliwa
1: wa alaikum
0: salam nam numa naji
1: mamadu bashir mari ganare
0: mamadu bashir nya kirnye
1: yawa wudu koro yikin
0: yawa
1: kamu ganga furusko no no
0: kamu ganga furusko no Ayi zamanum Yo ansan zamanum
1: Ansan zaman ko
0: Sulin na da ya gozu
3: Kamu chemiz gangan furusu ala kofir ne ya gozu
1: Arima wende arima
0: Yo manam da ari korusu
2: bula daga kiska guru kuma di hono ide
0: Yo
2: tana bukal
0: Yo
2: ganga dan kiska dan furusko no ya ka wasidiro ishin da marakaman da ala kofir ne wa
0: Kaya mai kala
3: No zuma zan nam
0: tsuma kamar kala Assalamu alaikum
1: Wa alaikum
0: Naam Que leo azele.
1: Bara on gumurio.
0: Bara bara.
1: Bara
0: bara.
1: Ah.
0: Bagre manya krinya.
1: Bere izu munya skina kero urajin.
0: Mm. Ayi zamanum.
1: Ya o zamango.
0: Ayi awo jumar lai.
1: Bere izu munya skina urajin urano.
0: Perom zumbun ya zimin do urano gaye. Ayi awo jumar. Abmana ayi manum korodun.
1: Aero gulzen non.
0: Mm.
2: Da titimi duro non wana gabsin ad kam zalemi.
0: Titimi duro aba bula mai no zina wono do amma o dai shinan ka gulzen din no zi wono Muhammad kam zalemi ta mozi.
1: No. Bula ya sari.
0: Bula sari ya kwa wuro alalman dai.
2: Bula ye.
3: Bula ye na.
0: Ba bula sari na.
1: Da shiro karar gulzen.
0: Daro.
2: Saraka sena
0: Sarah.
2: Boxa boxa a wala jaren
0: yo
3: saraka suno
0: sararo gudan shi jira gulam la boxa na yo
1: don ga kin ba wur kullum na kirin do
2: sai so
3: sai so na kullum
0: gila ba gire ma gula tore tore na ni abo
1: a kumar ramal motal bo ga na abo yoko
0: yo fanyi kwa mana de tore duro le ni ya
1: ganga kai sirin ga wure no le na ki
0: nam
1: dal
0: mm
1: ganga ga wure gora no le yakai sirin akin
0: ay manum
1: a ayro gozei
0: yo ayro
3: kalor in kaji na da
1: wuri dalli
0: tuwa
1: ke ganga kai sirin gora no le yakai akin gora la no le
0: yakai kai sirin kurun ganga wure ndo le na amin
1: a
0: ayro gulden ay atin ma ay manum
3: ya wey boyan da sare
1: ya are bara magulde
0: bara magultin
1: bara magulde
0: airo gaire ai nyari do
1: yo lan ya kiria la dalem jir na min
0: yo manam jire
1: yo wa jimbe ra cin na samina
3: ada baram chaide magultin gulde
2: ada fanye ander titimel man
0: ilmu rusuron da kara mare
1: ah
0: da
1: gare la kar no tikya sura ajin
3: ada kri
1: yo akari kala ko kwa kari kilan kola lera karijin
3: shi ya kiri hidima
1: yauwa har samu abin ya ga
0: bagri ma har biya cin nan fonde ga cin yare
1: yo dai
0: bagri wata bagara bozuna shi ko su kila kama da gida da aliya
2: kama wanzu burin na lolo to nya
0: sa assalamu alaikum nan
2: alaikum salam
1: na kiliya
0: kiliya wale
1: abar bale matar mai manaji
0: ndu
1: abar bale matar mai manaji
0: ma bulayi na yabo
1: matar mai hukuma na mamure
0: matar mai na yabo
1: ah hukuma na mamure
0: koshe kasar ndura amma mure ya zauro ne ndira
1: kanuri
0: mm
1: na so ko no mare kadiri
0: ayuno
1: kanuri
0: mm
1: na so ko no mare
0: mm
1: kadiri do doktoro nongo
0: Nasuwa konma de kajirizi zikturo nongwa ono.
3: Zozokturo.
0: Ayin manum.
2: Zamnu miya wanyi amga deka la zawo lenbe. Noe, uda nongwi.
0: Aba bula mai bula china.
3: Mamad kapsu lelea kalji mai kalem.
0: Mamad kapsu li menjiro bula china. Bula yim shuro mataram beda yim. Bashi lo mansulu nari. Muko fandime andia buo ne. Look to...
3: babu ne yoro doctor sadin bai ai zo doctor
0: a doctor no ne abdu kamsin assalamu alaikum
2: assalamu rahmatullah
1: ai salam ga balaji kai mai kare kure loro mai so
0: ya ba shugaba
1: babu no
0: nam
1: ko wanda doctor tamtam ma korodin meu au me tilon ko angawe roli mi na ruma ya
0: mm
1: so rongala
0: nam
1: ya di fasarin zakuma au ma zana da computer na har
0: mm
1: kan riyadin na suwa nuwanin konuma da
0: mm
1: ka jiri zobron nan wultare ya san din ba da
0: yo arshi shi mana do
1: ah shi mana da yanzu do
0: kun to do maro tare we kun to no maro suwa konun da kurga jini ma
1: ka zamo mun kano banyaramo nuwanin kanun konime
0: yin mai ka jiri
1: shi jiwon lelan maji tsara sa ona to nan sana ran nuwanin kanun konime
0: mm
1: kajiri zo gannun mota rike wajiba
0: amma
3: ta ga sha duwar atin
0: awala bana tana mi
1: ya normal to da an kura kure da za kamar za ta ne ya to ga sai ba ne
3: za sai ba
0: ne ah da wala ni awela waja
1: ah matni hanyi da kuma ga garmo sanna ya sai ka auduna re kamu ku kana ma ni fi da bila kurkuri wono sai bi ha da ya a ku kwalan gam da zuna da sai kiri zuna da izuna da Puntland
2: Saran Kelada
1: awon Awon ya
0: dire
1: yo Abubakar Abdullahi de Surai Luaya
0: suna da
1: Surai Luaya
0: kareka su ye
1: ki ban bula normal ya san ba
2: mana maro mana zuwa miya
0: ngira askan yana angala nyura askan yana doctor magonin faras ground da botor to mangana botor dare gonyen da lokto yana faras ground ronyen barang murero liwan je so haen karantu ma je so assalamu alaikum wa alaikum salam
6: tawa dikiyo
0: kilewa slei
6: barka
0: alhamdulillah
6: tawa muri
0: alhamdulillah
6: barka
0: kilewa slei
6: alhamdulillah ko da goro bayin la share au dia na mi agana jin ba au indi da am la gulu
0: ayeno
6: Uzi au dia na rimi ndo mi agana jin ba au gare gare indi
0: ai gina rimi ndo
6: Uzi kula jiri na dai au dia na rimi mi agana jin ba gare gare indi da kan zira
0: at au jiri
6: ah Muhammad Bashir ko ki mere ko ana ma wure mana jin
0: Muhammad Bashir nya kirgel korom din du zabci awo do
6: jiri ni tama tara je ba pe Tara bana goi abana mere goi tere
0: pantina re kwa
6: Yowa awo diyanu ari mia diyanu ru mia zikin ba
0: awo do diyanu ginani mia do mia zikin ba
6: diyanu ari mia mia zikin ba kuzi awo indi
0: yo ata awo jiri so kuzi aye ndunyo zafte
6: aba buna mazafin ma bunu mana farin ya
0: na fayin
2: fayin de nya
6: yowa kuma bura amuru gana mana shi ko kimere
0: bura amuru gana fangana de
6: Diana rimi asalamu mia gnajin ba wala injin dai
0: Adeide Fantina dai Fantina
6: Yo aba bula maro yo dero
0: aba bula mai yana
2: ngala ande ndin dia dai video ta yana do fallana wa kanam dunun guyo
6: Yo nda so dai ndin di video wa ta do
2: Ah na yeni ya
6: Ah
2: Ade kan rizam nu yanyo u yike za kuma kaddu wa nyoro zukin
6: O sum ga ko ka kaddu wa kuma ndin nda za mo do shar mari
2: Ah, uka ke video wambi do kanam di fallar nungun yagulugo
0: bulanjin bula modu goy nyuro bula china
6: yo
0: ah
6: bula nyuro china gulum
0: nyuro bula china bula aba bula china
3: goy kimeri ndar nyuro yana
0: nyuro goy kimeri sari andiru zamne
6: Amoyena ne maka wa lemba re bula ne
3: ma mure burum ga ba
0: adan zamne ne me bula bin kuntonu ma
6: au dia din adima ga o miya ga jin bare
0: ah ai atikuzi
6: kuzin gangala e
3: gangala rugul na yor mai yongala
0: eh
6: ko bayan de la sun mai banzin ya karu ya firin yin ba
0: dire ai ya gade
3: gade
6: ngawai
0: la haula Ba wala wani gai Imran ya kudi je We plan ya kudi Injira askira kretu botu ne bla modu gai kimeri huma na mamrelan botu roje dalil wakti na la parasik awa loktu de do ni koroda moede loktu ngumuri ro wallo no
3: nam
0: daji allan korode tondu sabti
3: non
0: ba shuga bai futu buldai dai korole gana rahama daji isha faraskram da ada kojin amma ya amsa duka kasari zafatul alman bo zana yi sakana yi ala faras ga koro falfalle men luko arakin faraskram dilan awugo nye gonye shina da rotsa indi da gana zao sindila re gana tuna daji ala kasari dero kasari sira daji arma wa faras krande ngaza dana nduma malum ba nduma kanuriro goyi jumba awa ilmun zira da mamanye daji sa kamso ya wala dufanzia ka andaro tilatsaya daji allah ne ilmu du kanuri da kambajin ala kasa din dero kasa da sira daji waktu alin faida tike amdo ne faraskaram da krinzenna bozena korozuzena roza zuzena boza kulsena duk soro askrane tenese kam da koronzu ma ganyu churo wallo ne wone marar futuro zuzuna asutiyo adajawo shoro tinare whatsappin ko gozu kam da kollono wallo ma ta mangana shi ma a putu murade tana da asuti ne dan suru asuti ma da dukolle sau kolle asuti ma da kolle daji alaka sa din dero kasa da sira daji nalan kurusan di malama doni isana da yero askrande tana se daji kurusan di roko to aye wone mare ka odi la mbe rolo no tana so a barang mure am doni proscrum dro rupte na a fatan nafsana proscrum da za ina soro daji minti fal sandiro ya daji proscrum da kamilo zanyen
3: Na assalamu alaikum sai Muhammad Kamsalam. A alabara suka amsa kasar sardu bozana and ya bozana kuru ai ma a wado suka and ya bozana din.
0: Mhm.
3: Talamkan nire bazdu makuma Umar Alhaji Umar ngoron de Umar Areso.
0: Mhm.
3: Manawaji kuma maro sa ganya manawaji nono ma babu no?
0: Manawaji su
2: mu fago. Umar wakil kara ka hangar
3: rezata yawa. Manawaji da huma na kandiga zai.
0: Yo.
3: Na do ne dangai awa kwa amde kuya furzinari sen maximum furzini futen bulala ambe she kandar mazai sai lan nafkata kuma bana ngari so ya masa buku yeso samma kanan zai mai ayar bozana kuma luke boye yana doga wun yonga sai samma ya nan dindiri talambir masu
0: ka tawar
3: annan gado sai samma sara askrine na talamma kanari ar ndaran fani mai andiya ta le talam du haptu nan kara da trowa yan bawo jami kalewa salain gamuri tunna ala kaman da bare min ai kawun da kalewa salailan nazo
0: amin ya rabbal alamin Muhammad Kamsal yana askan yana da jisu su amdoni faras kram da kuro ko za fa nuero uma bunut jani konduwa nan da faras kram da ta yake ta ga kuko nan da fa jarayin barawun gamuriyo

수고를 한다 대고

0: ላይ ሰው ሙደች ነው።
1: Yeah, I'm going to go.

Yeah, you might get no money.

Thank you.

Bokor yoro mandana ya yurodo

I'm not sure.

Shati ay borom me, shati wala borom me, shati doctor.

Yeah.

0: ninguém, mano.
1: Verogla ami meiram kai, amina da ami meiram

0: gode.
1: Gila lauta tawadu harami krindi ndeso mumi sheriff, thank you so much ono nasarai daji mai gade ngade lauta bara ngamuri ya rokajo. Harami krindi ndeso putu nandiro broi urumakina ide rokondon Hassan Khan. Suran jim hawar tartela nandiro paraskaram temtama paraskaram do. Wuso wuso kasaduro wuso chida utena sa yakishana. Bara ngamuri ya rodaji Hassan Khan nandiro waltu nanazin bara ngamuri ya. Ala bali mine kawan di aramsu. Butuwa da ta dai faraskaram da tamtama faraskaram do Hassan Khan nasu jin hawar tartelan ta naso le za gota saudu kamaro ginata da kayo naso do ya kishana wuso da kasin ba wadige nan diro nanaki suro kawinde ya da nan diro koliyal tu masudina kasadin do taidanu hulenuwa, thank you so much ono kasadin do da ji kasarin rirai don jesu ni da wanda kayan wadu nan da mandala kozi kam do bazu ciro sikya nan da jesi fa tam tam kayon rere gojin cilan goro ado nya awsu dia sandina ma Hassan Khan ne cha nan diro ita gasid gila da ji harami kritin da zo nan diro diol wa mana premium nan da bonu kam ya kro wushe kasa duro wushe cila nda ya kishana faraskrama tira tamai dinna kando maro waljin ndiko ngade nan da ngawon kwalti butiro kayon nda so da fango butiro nan da bubucin Nazarai spicy sono nikana mi min bejiyo kayo no rufanu man sumum kamje gila da ji harami kritin da so loktu banabaro wala inde tamtam ba momi sharif ya bara ngamuri no mai gade ngade ya shiri kan ala bali min ne kawo da rusu. Ladies and gentlemen, you are together with Hassan Khan here in studio radio Ndara 88.5. A shout out for your loved ones or for the ladies. The program is special. That's why Hassan Khan on air right now. Together with me in the studio, a one-time technician, M. Ali. I used to call him Madi. Harami kritin de so walk to do daji nan de kilele ngumuri ya fletoro allo nan diro daji momi sharifa Hassan Khan na soyi malimi duka numo kaudiol waya manai de furme nan de botu do so adiu jami do falla india soro fu teiro kayo non la so do abi kasum banda chida

0: aramikrtinde so ndene daka nyesde gozin daraason kruno kilometer pisgus gonu da uwa felanz fm foroskram di tam tam foroskram dot nazde foroskram hasan kanan dilo dorzin ay tagatsin uso uso chidaron daka sambata na so yakishana botu pallin di argonya hasan kanne sa wandu chidai gari gapsuna da liwada ay tagas assalamu alaikum
1: salam
0: da klewa
1: da
0: pato da ku
1: waka mbiga na kulu ne ko nde da fanza
0: da so waka waka da shi a kanurin sun zuba
1: kayya
0: fulei
1: okay ah fulei kayya
0: shi
1: ejin mari kayya shi gangal shi mana fulei do
0: yo yo anira fulei no ar da ku ilmu na min zira fande na da
1: yesa
0: kayya da bat
1: yo da muri bara o da muri do
0: bara bara onda pato kliwa
1: kela kuris ni men kel kello na mama
0: ade ade
1: kayeno nchimo falfalla dukkene
0: jizim zume beji
1: ai ti ai ana no magozo nyiro kayeno de suru la
0: ade ko ade
1: mai da so mina nchi onum be kwa
0: ade ade samma be ya mai da embeji ya nyi mutule longem Zainabu Abu embeji amari ade ade sana sana
1: ne kan min mara de embena
0: sana sana andir kani
1: ngila de alhamdulillah
0: masha Allah
1: barang muriro ni ba sendo kala kristela nan muma ade kino fal kala falle ngolum gina maro
0: Allah uta de yi
1: ngira barang muriro gulena barkada sallan dere andiro zuwani minno ife moye no meni manno
0: samma kallona
1: kene indimi de abba bukare ri mare diska gana ar sai da zuro mana zau zau zau gunzuna ba an yi laye ga wuro bara da su ya shiga wuro kasalan din su
0: ade ade ci ingo ade wuro ci ingo
1: kiro barang muriro gulmin da ma barang muriro da ma yabba wallahi wuro wuro ta wani manye yau wa nyero barang muriro gulmana ya baro dia
0: wa wa mana imba
1: ya wa dai ku alok to Allah an yi fura kub radio ari krinzen ari gana ba fura baro sero bara wangumuri wa uso dubdoro gula gana
0: masha Allah tuwa yadina nya krinzen na kashoru
1: dai kuru mason dai kamdo

gila zoro momi sharif ta idan yoro askrin na play de au kaya de ni waratani mi chirim lauta tawdu da jarami krintun deso wanda nan da kan yase gozi ndara son krunui kilomita fisgo skunu da uwa fellands fm barawo ngumuriyo faraskram tamtama faraskram da tana sai hasan kande nan dira da wannan ita gasi jiyara mikrin tun da sa futun nan dira buroi hurma kana dai hasan kande sura faraskram da tinga su sawa da cida kishana muso cida bararo ngamuri o gule da zainabu abu kuma idan na kamaro nye dau kasin ba men kara utranum dimino dimbayo yayi angalan wande kayo nom dum manda ko zi bara ngamuri o da kasumba.

0: Alo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Nda kilewa.
1: Kilewa sire.
0: Nda pato nda kunda la mara. Nda ngimuri.
1: Na
0: no za kuma ji maka subhan yo ci tibiri mi ba nya fa tara ka jara
1: yawa borowa aur garu kuni ya sa irka sumare la sa yo ka sumbao ko len
0: a a wo ci ngorai
1: ni borowa to tuturu mai
0: kan ne kwa a duji ba kuma ro nya fa zara nyi ma ci mi ngulu mi wi yi gul goda kwa ne ne ya sa
1: yawa a dira ngira samba fa
0: mana a ni uda yi gul go
1: From Kizan Town, we are on that road. We are giving the Brunia, Malaja,
0: Euro Asgrena, and dialogue to Allah, water.

0: Hello, salamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Dak lewa. Nam dumana jin? Diol waya mana me priskalo. Naji walti mandi abon mino to mandi son beji. Assalamu alaikum.
2: Biskire.
0: Ah, walti makari?
2: Walti ke, kana abba bakari rima al makenji wala walti.
0: Gila majalla ushe kishoro.
2: Gila zan lale wete dajibura. Hawal din. Fa ci marun gura mun ne ya kace so shiro wisha wisha ci dala burna tur ala gulun gane sharro ta mai sare
0: amin ya rabbal alamin
2: sewa daji kan indine muhammad kitabri min gura bypass ta mangana ci dala ba ta man zan ci sharro ita ka sa bagul ngana
0: gila masha allah ta bayar na kamaro nya kirin zain
2: daji kure sun ya ka be dare daji re ne ba da bakare kure ne da ma ta mangana ci ya shiro da ka san bala gungana ko ngare ma za sa rima kamar ka san bala da bari ba san kalmana jirye ba da
0: ara ho ya gulzi mo be ya gulzi nye da inga on zuta men ko ne ya sa ya ko le ba di wala ma na me kam da na ta da ya jura skre na rabi kretu de so wadi kan ke sene da gozi da rason krenu in klabi ta fisku sku no da wa fe lanzu fm faraskram de tamtama faraskram da tana se na sha do askra wa qur'ani ma da ka san ba wishe cidaro kuru ade ma da gamuri au barawo gamuri ta naso ya kishana al faraskram da hasan kanne nan dilo da zuna ita gasin hallo assalamu alaikum
3: awu alaikum salam ba san da zo kilewa
0: da fatu kilewa
3: kilewa zulai
0: da kunda lamara
3: alhamdulillah da gamuri
0: gamuri alhamdulillah suron zan kara yan dumana jin
3: ba ka kabula karna ai kuma na ma mure mana jin
0: baba kaka wushe kishoro faraskaram de tamtama jamido mamure samaro hasan kane bararo ngamure wai daga tsuna
3: ade am nya kan wai ne tuma ngana fanzana
0: asal alama zuru
3: we yero uje barang ngamure ro ngana
0: masha Allah
3: aba bukar yari ma ro barang ngamure uje uje ngana
0: masha Allah
3: ah ko ajama ne ma muriya samma soro ko barang muriya ro
0: insha Allah ta mai din nan ya kirin zai ne kuru are ma lauta tamtam da go zana ro
3: are sai warte ga ya kuru
0: gila sai warte sai insha Allah barang muriya wa faraskaram da tamtam faraskaram gumure ta nasere hasan kan da mannan diro da war zikita gasin kwami son food master allo assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: ba na matsari
0: nda fato kilewa wushe kishoro
4: bara
0: bara bara
4: doktor aja bagai baba tata ar kamar bara
0: kila masha Allah
4: direct ko da mai sai na mustafa bara
0: masha Allah baba tata lawa
4: direct ko di kuro kero bara
0: kila masha Allah dai da yin yura screen lock to ngon man dia lock to allan boturo kila zoro harami kirtin deso kilele ngumure bulanga kilele ngumure bulanga kayono daran darana so bubucin nay gulimi harami kirtin deso wande sandu radio ndeso ko lido play ndiko amison tamtam apulede momi sheribe ya shidi kanu maro sunna beji lenye kirinye shanandiro botu ndoso da goji konyen kliona ndia kirinzano

0: dajiwol wayamma nayi ballaaɗe ba kamduna dajiwol tumandi a bo sami no tumandi so ambeji. Allo, salamu aleykum.
1: Salamu aleykum.
0: Wa aleykum salam.
1: Asan darto
0: nda bato kilewa
1: kilewa ngumuri
0: ngumuri mbe soron kara e dumana jin
1: kilewa ngumuri de aisa fulata
0: aisa fulata wuje gijero
1: wallahi nya zo na ta to kata kazir fulata e kimin dona na tira ko kara njuma
0: gila mashallah yo kumare bat ku min kambe yaro
1: kambe
0: yo yo
1: kambe re mana jin kuma
0: aisa fulata aiza bulada wuje ke jaron da ci dan da kaso duro
1: kilewa sura nan gumuri
0: gumuri suron kara yadda fato kilewa
1: war ka kilewa sura wallahi
0: alhamdulillah jamim la beje ya kasan diron da kasar gulmita nan so ya kisha naro
1: jamim be kilewa dan yi wange so ya tara inji ma babu kar yari mashi ma fiyeso
0: ngila mashallah
1: ba na wai na wace rai inji ma
0: ngila sai yi tuma idan
1: ka ma ta mala amodi
0: na'am
1: yawa da da ne wangana
0: da inji ma
1: Gila. Ai njima da binti ya liya ngana da Hassan Khan shi ya njima.
0: Ba diwar waya mana biyar kamzuna da ji Hassan Khan a wala gulturo majin da ma son nayi fulata. Sudu da tuma na notin zuma balan alama zure. Diwar waya mana zai da ratsu ce zuwa waje. Har ma robot ko min kambe yawo ko. Gila thank you so much Aisha fulata. Tuma idan na kayo no manda ko zai yi. Au konne shaga na 10. Wati langora. Dallar sabulinzo bana chirai ronne ndiro isa bana sadin nai utuna de kayo ndo au gade gapsna da dwi nai tagat kuri ndo ie kinaro da au shima fal gozu chiro zikya wato jashi na dio wode surya shima so sufa to kwal jinnar waldi nasarai if you know you know no amason nai dani botu ndo sorgo nyi konyo allo assalamu alaikum
2: wari
0: da fato kilewa
2: barka ma
0: duma najin
2: daga jin rodare homo na ma mare mana jin
0: gila mashallah ushe kishero
2: ina ba tiya sulen dan ngumuri
0: ngumuri mbe suron karai
2: yawa ya kishe na so so so gulmana
0: gila mashallah tuma irin na sande kamaron ya kirin zan dau ci dan zai la sapsana la sapturo ma zai la nafsana sai da rason kirin zai niro ushe ushe na
2: yawa tatta
0: mun huwa sai aure nai goro bahar sai aure ba bazar ne ya dai da kasar da bule zana ne
2: kai kada ire dona ke da bule wallahi dai da bule asu na sayro
0: gila masha Allah
2: an go kam da yau ma abin ne
0: gila masha Allah
3: hazal
0: nam
3: darto
0: darto kilewa
3: kilewa sai
0: da patu
3: kilewa sai dai alhamdulillah muhammad bukar marajin ne mai karti kuma da mamure na
0: gila wushe kishiro ma mai bukar da dero kasar ne
3: ah kasar ne mana inda fadda ma biya wuri kuma aka ro ne gonje kuna yin marati da maran mota mu waje ba
0: longa da aka ro gonu mizu moyi
3: yo kararin wanda fulma mana maran mu waje ba am kurunti so da su da no kake da abulahu riga na ya riga yarta sai rati yarna dai
0: yo yo
3: ina walin sura karinge
0: yo yo walli mizu
3: Ah, umana shi mama na tsan shi mana jiya mama na gozo
0: yo yo are su faldi zan nyiro
3: ah dai kwanga ado kuma ngulu sata la ya da ce suna sayiro dai bara wangu muri gungana
0: gila masha Allah
3: ya kama su ba sha buke ma dai wuce ngana
0: wa labi ba to barma kishana la barma kishana la barku imbe dule deji noro fazana dule deji nono kamara kishana labat kuit
3: yo a shol ba nungure a saidi ngunur chikonne marcha man kaanza
0: yo yo gara saida yo ras karena lokdu gor ba dia lokta la boturo harabi kriti dezo kal lokto adi la daji hasan kanne nan dia sawa de chida imbeji sa u kal kal siria hadiza daud nan diro hawara krajin gre sa u yerin daji gawo hawara da krazina ilan mi son hasan kanne faraskrab da tamtam ma faraskaram gumuri ro da wartina da kasin da nan diro gozu kozin wanda sandu radio ne so kallu amma son nayi nan dia momi sharif babararo gumuri wala nan dia kilje kulnga to nan diro boroi hurma kana dai sa u kal kal siria sa wanda chida hadiza daud nan diro hawara gre sa u yeda krajin kilewan andia kirsano

glazoro harami kretin de so wonde nan yakan yeste gozi ndarason krinu kilometer fiskus kunu da uwa fellanz fm loktu kalkalale loktu do non diro playa ndi tamtam hasan kan do zi taga zinguru wale ma playa do bararo ngumriyo da jarami kunu dize so kwami so momi sherib di makliona ndi akrin sano